Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Kuha ba, bro? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani-ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo kanang mga bukol sa ato ang lawas ug kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma? Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil. Dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma, mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingna ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unahon nato kining rayuma. Sama sa ako ang giingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw, painomo nimo kana og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabii. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo, mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang, matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pag yud na siya grabe, dali na kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o na mo gigawas kining Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tao nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita, bag-o na mo gigawas kining Belongga Gold. Pero kaluoy sa Ginoo, ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto, naayo gayod. Maayog yun na siya, mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahon na, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Belongga Gold kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mao ka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mao na nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa mo nang ingon na mo, kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibawan kung unsa ka epektibo kini. Usahay magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin-balhin gyud namo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Belongga Gold. Sulay ra gud ninyo, mga kababayan, ang atong mga produkto mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita o daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Joy.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Absay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantod ka rin.
2: Ngano po?
1: Hey, morobi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

0: kusog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa sityang mga lutahan. Dayon, nag-uun na jubing kasi yung kuwan itambal siya kay naghanap yung mga tambal ginom ba. Iwang nagudeng, iubo pag isa gahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng karuas at adlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music. Joy FM.

dili mo prone sa UTI na Ayaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Joy FM.

0: Yoshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Poppy Yaki. Mayong adlaw na usab ka na itong tanan mga higala, kinino sa mga atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil, o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pampahami sa atong kutis, Kidi Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga babies, Yaki Herbal Capsule para sa ato ang mga hamtong. Mas epektibo dapat sub bukan ninyo. Unsay mga timailhan nga duna kay diabetes? Kabalo ba mo niini mga higala? Ang diabetes kasagaran walay mga sintomas o mga warning, walay signs, wala tay mabatyagan. Ang usa sa pamaagi aron makasiguro, magpa-blood test sa imuhang glucose. Diba kasagaran nga mauna nga magkuan jud ta kanang mag dilita mukaon tibok gabi para masiguro gyud nato ang resulta kung magpa-test kita sa ato ang sugar. Pero ang ubang timailan niini lakip na ang kanunay na kakapoy, dali kaayo na masuko kon irritable, gamayng ligas suko dayon, dili normal ang pagpangihi, sigig ihi pero ginagmay, abi nila o gibusaw kanang ginaingon nila gibusaw pero ayaw mo pagkumpiyansa, mga simptomas na kanang

0: Kay ugwatan na tiguan, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates ug mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man iha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob, ha? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabur. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado. Ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mog too. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, oh, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayo mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold, mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sigihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema man gud sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong good mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang mamurag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayod ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo ay hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema man gud sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit, makalinsangan ang hapon dito po sa Kinabawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao, mga ka-joiners? Kumusta Kinabawan? O ingon man ang ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim, sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta? Kumusta mga ka-joiners? O ingon man ang kinatibuk ang Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. O ang tanang nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato. O sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang radio, maayong hapon, good afternoon, maayong hapon, assalamu alaikum, mapya malulom. Welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Lahala, plastar na ta mga ka-joiners, no? Iadtong ato ang mga kababayan nga naasa nagkalain-lain ng mga lugar nga adunay mga namatayan tungod sa nahitabong kusog kaayong pagtayog o linog, mga ka-joiners, no? International. Oo, kay gani man, pati dito sa ubang laing mga nasod, no? Kusog pod kaayo ang maong linog. 7.8 napurohan giyod ang Sarangani Province diya sa General Santos City, mga ka-joiners. Siguro panahon na nga kita magmuni-muni, mga ka-joiners, no? Kay grabe na gayod ang pahinomdom sa Ginoo. O kining mga tanan nga mga panghitabo karon, dili kita angayan nga malisang kay sa dugay na nga panahon. Permi na gyud ni mahisgutan sa balaan nga kasulatan nga inig moabot na gani kining mga panahona, mauna ni ang tanda na malapit na gayod. Nagkaduol og nagkaduol na gyud, mga ka-joiners. So mamuhunan kita og maayo nga mga buhat, mga ka-joiners. Og sama sa atong permi ginahisgutan, ilabi na kanang mga panghitabo karon sa kauluhan sa ato ang gobyerno dinhi sa Pilipinas. Oo, nakasuwat gihapon kana nga moabot ang panahon na mas iibigin ang tao ang salapi at manlalamig ang pag-ibig sa Dios. So mauna siya, nagapanghitabo lang gayud kadtong mga nakasuwat. So sa ato patinuod gyud, mauna nga kita mag-amping. Sa tanan nato mga drivers na mga sweet lovers, ingon nato, no? O amping gayud kita kanunay sa tanang panahon sa ato ang mga biyahe, saan man po kayo dalhin ang inyong mga paa, ang mga sasakyan po ninyo, safety first, mga ka-joiners. Kinakailangan po natin ngayon na maging maingat po sa lahat ng mga pagkakataon. Luoy kaayo, no, kadtong adunay mag-ina, nakita nato nga namatay, nadatugan sila, no? Ay wala gyud daghang wala makaligtas og aduna pay daghang ginapangita nga mga nangawala, mga ka-joiners. Usahay, halos dili nato kaya nga tan-aon ang maong mga panghitabo. Dito sa Sarangani Province, ang mga kalsada nangaguba kay nangang-ah, nagkang-ah gyud. 7.8, grabe gyud ka kusog, mga ka-joiners. So hinaot pa unta nga ma kana nga mga babala maghatag sa atua og mga pag-amping sa tanang panahon, mangandam gayud kita, mga ka-joiners. 8 minuto na po makaraan ang alauna ng hapon, unang awitin po para sa ating lahat.

Labing apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon na sa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching Doris sa mga ing shoutout da from si Chocolyungan and also from Josephine Logenza Liminio, shoutout from Baganga and also Kasheka Mani, hello po mami, shoutout po sa Purok Arbor mami, thank you po. And also from Jazz Gabong, shout out from Butay. And also from Soy Soy Bayon, shout out dari sa Danawan Mami. And also Maricel Kalugmok Amodo, maing hapon, kumusta na po? Shout out sa akong family sa Bukid. Thanks sa pagbasa Mami, watching from Davao City. Del Magbutong, Mami, maayong hapon. Great na ko si Kim Magnaos, Magbutong, Jan Magbutong, Lorville, Magbutong, Nerwin, Pilopilo, Veljan Magbutong. Salamat sa pagbasa, Mami. Ang pamabati si George Amudo, Kalugmok ng Kaobidos. Joel Talidasan Tanding, kumusta? Grace Madanlo, shoutout, Mami, from Binaton. Joanne Bantayan, maing hapon, Mami Joy, pa-shoutout po sa Sitio Gab, Lamiawan. Sa Caraga, Davao Oriental, salamat po. Kumusta man mo diha mga ka-joiners, manghinaot kita na iyang kamusang madayaw na sitwasyon pagkatapos itong tayog mga ka-joiners. Sa tanang panahon, mag-amping kita, kabalo na ta, kung unsa ang mga panghitabo o dili gyud kaayo kita nga mataranta tungod kay usahay sa sobrang kataranta di na ta makahuna-una kung unsa ang maayo nato nga pagabuhaton. Sa tanang panahon mangaliya kita sa kaytasan, pangayoon nato ang iyahang protection nga bisan unsa ang atong buhaton, asa man ta paingon, hinaot nga siya kanunay magauban ka nato. Busa maghimo gayud kita og maayo, no? Kay ingon pod siya kadtong nagabuhat og maayo maoy iyahang pagaubanan. Og dili ta mamahimo nga demanding, ibilin lang nato sa iya kung unsay makaayo para sa atoa, ha? Siya na ang bahala. Si Lord na gyud ang bahala sa atoa. Thank you for watching, Jim Jim Pisukan. Shout out lang daw sa iyang mga igsuon nga naa karon sa Bukid. Kumusta na kaha sila didto? Amping mo diha og shout out po di ay sa ako ang uyab nga si Jomilin Sugnoan. Annalyn Magdagasang, thank you for watching ng Pichon. Kuya Wawi, shout out daw sa galantaw ko sa imong video hangtod mahuman mo sulod ko sa tunnel. Pag-amping diha og ingon man si Annalyn Magdagasang nang Pichon, Krisya Batua agad, amping kamo po diha kanunay. Salamat kaayo mga ka-joiners sa padayon nga pagsunod ninyo sa ato ang programa og ang mga tanang nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Ting eskwela na, ayaw kamo pamugos, hulaton ninyo kung unsa ang advisory sa Department of Education kung kanusa ang klase magsugod gayod. Kaya ang pagsugod man unta maaw gayod ang pagtayog. Istoryahon ninyo ang inyong mga anak, tudluan, in case sa mga emergency, nga ingon ana kung unsa ang ilahang buhaton. Amelia Bandaha, thank you for watching also from Pantuyan. Ito na po mga ka-joiners ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mami. Og ingon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagalan ko sa pangalang Lola Selena. Nagsuwat ko sa imuha, Mami. Kay kabalo ko nga kita pareho, mga lola na. Og gimahal nato ang ato ang mga apo. Gusto ko lang ipaambit sa imuhang programa kaning akong problema karon. Nabatasan na nako nga matagpanganay nga anak sa ako ang mga anak. Ako gyud na silang kuhaon, kay ako ang mag-atiman. Aduna ko'y upat ka mga anak, duha ka lalaki o duha ka babae. So ang mga panganay gyud nila, naa sa amoa. Kaluoy mampod sa Ginoo ang amo ang panginabuhian. Gihatagan mampod ni sa Ginoo og ka hamugaway sa amo ang pamuyo. Mao nga kaya kaayo nako suportahan ang mga bata. O gani man, Mami, ang una nakong apo nga naa sa ako,
naminyo na ang ikaduha o ang ikatulo. Ang kaning panganay karon sa akong kamanghuran, maoy naa sa ako fourth year college na ni siya mami. Dili makamahay sa ako ang ako ang mga apo. O gani man, o wala pa na sila ng aminyo, dili gyud na sila mubiya sa ako O dili gyud pud na sila muuli sa ilang mga ginikanan. Tungod ka na kay gipangga na ako sila. Medyo may pagka-istrekto pod ko mami. O para mampod na sa ilahang kaayuhan. Mauna nga bata pa lang yun sila. Grabe yun po ang disiplina. Karon kining akong apo nga fourth year college na. Na-disappoint ko mami. Retired teacher manggod po ko. Disappointed ko sa ako ang apo tungod kay nabuntis. Nga mag fourth year na rabagayod karon. Grabe akong kaguol. Kay unsaon man ni karon nga nabuntis man ni siya. Perte niyang hilak kay gusto gyud na niya nga maeskwela. Magduha na kabulan mami. Ang iyang tiyan. Unya ang lalaki. Estudyante pa pod. Ako gyung gi ayo-ayo og kasaba. Giingnan na ako siya nga asa man siya nagliwat. Ang tulon niya ka mga magulang na asa ako ang poder. Naghuman og eskwela, nagminyo og tarong. Nganong siya wala man in town na minaw sa akong tambag. Gusto na ako unta mami nga mapamalayan siya. Kadako ka ayong kaulaw nga magdako ang tiyan nga wala siya ibana. Kabalo naman ka sa ato, mami. Tigulang na ta. Pili na ako gusto nga makadungog kog istorya nga gipasagdan ang bata. Maong nga naingon ana. Bahala na lang unta. Og di siya ka-eskwela karong tuiga. Sayang kapag panganak, kung gusto niya nga ma-eskwela, pa-eskwelahon gihapon ako. Pero, ang nahimo na akong problema karon kay ang iyang mga ginikanan. Dili mo sugot na minyoon ang ilang anak. Bata pa daw kini. Pero ako silang giingnan nga dili man ako madawat. Nga magdako ang tiyaning bata ni. Naway walay amahan ang iya ang gisabak. Nahimo namong ergo o lalis kining maong sitwasyon. Dugay na ko nagasunod sa imong programa, mami. Pati ako usahay maglagot. Anang mga istorya nga mag-abot diya sa imong programa. Kay makaingon ko nga naunsa naman ning mga tawhana. Ilabi na pag-abot sa ingon ani nga sitwasyon. Pero karon gibati gyud nako. Kung unsa kalisod sa akong pagbati. Nasakitan ko. Naulaw ko. Mga butang nga wala gyud nako gi-expect mami nga mahitabo. Unya magsigig pakiluoy kaning akong apo. Magsigig pangayo og pasaylo. Nga pasayloon ko no siya. Wala niya na control ang iyang pagbati. In love ko no siya sa iyang uyab. Mutong kaignan ako siya nga. Wala ko nagkulang sa imuha. Grabe ang akong pagtudlo.
nga unahon gyud ang pagtuon. Pagkauman mangitag trabaho, ayha pa magminyo. Karon wala ko gitinggad sa iyang mga ginikanan. Wala lang gyud pud sila'y mahimo kay ang bata. Dili man gyud mohawa sa ako ah. Kay nagdako man gyud sila nga ako ang nag-alaga. Siya na lang unta tong nabilin sa amo ah. Kay nangaminyo naman ang tulo. Unya karon na ingaani pa ang sitwasyon. Mauton na kaingon ko nga magsulat ko sa imuha. Mangayo ko og tabang, patabang ko mami. Kaya ang akong gusto gyud nga pamalay-an, bahala og dili padayon makasal. O kung makasal man, bahala na og sa civil lang. Pero maulagi na ang mga ginikanan, nagdumili. Dinhing butanga kami dili magka sabot. Dili imi magkapareha og huna-huna. Muna gusto pod na ako ipangutana sa imuha mami. O sa may maayong buhaton ani. Ilabi na kay kaning bata. Gusto mang gyud nga maiskwela. Grabe akong kalibog karon. Gani man ang ako ang bana, di na mutingog. Kainig maingon ko nga tabangi ko, igura maingon nga, bahala ka na diha. Dili na ko gusto nga kapuyon pa ang akong hunaunaan ang mga bataana. Wala man ta nagkulang. Karon kung unsa may gipili nila nga ilahang kinabuhi, di bahala sila. Gibati na ko nga murag ng luod ang ako ang bana sa akong apo. Pero maulagi na siya. Dili gyud ka makadungog og istorya. Og mo amin ang bata, paaminon. Di gyud siya matingog. Oto, gibati na ako nga. May bati gyud pa siya og kahiubos. Mauni ka ron, Mami Joy. Palihog, tabangi ko. Unsaon maning bata, una, nga gusto mo iskwela. Ang iyang mga ginikanan, dili mo sugot ng pamalayan, dili mo sugot ng minyon ang ilang anak. Ka-estudyante pa kuno ang lalaki. Ako nagbaton ko og kaulaw sa mga tao nga magdako ang tiyan aning akong apo mga anak nga walay amahan ang bata. Unsa bagyod mami ang maayo nga buhaton? Tagan kaing salamat. Og dinhin alang kutob, hinaot pa unta nga matambagan ko nimo, matabangan ko nimo. Nagpasalamat, Lola Selena.

Dear Mommy Joy. Thank you for watching. Joel Talida Santanding sa Butay. Murag tapos naman ni Joan Saling. Shout out Mommy Joy from Datalfita Colon Sabak, Matanao, Davao del Sur. And also Amin Balidong Umani. Hello daw Mommy. Lilia Prones, shout out ko from Bacolod, Lanao del Norte. Oy, asa ka nina ka paminaw no sa Bacolod, Lanao del Norte. Okay, naka-live. Merly Monson Manggob, shout out ko sa ako ang Mama Florenda Monson, Wating, Amping Kadiha Ma. And also from Elishel Doping Indawa, thank you for watching. Gideon Ezekiel Ibarita Lumbong, shout out to Mami Welbin Kadangdang, si JD1. Great lang daw niya ang Family Petilo, lalo na po kay Papang Onyok. Kuya B-Boy, pa-request ako ng song Remember Me. Salamat sa pagbasa, Mami. Jojo Magbutong, maayong hapon, Mami. Shout out dari sa Kaobidos, sa akong sariling nag-shot-shot. Og M. Ayun, Lagan Vlog Masuna. Good afternoon po, Mami. Pa-shout out ko watching from Bislig City. Nga napakainit ng panahon. Shout out po na ako si Papa Judy og si Mama Susan nga naas sa Panlaisan. Request ako ng song Nasakta ng Puso. Kumusta ka diya sa Bislig, no? Katong linog kahapon. And also Mikmik Gambong Agyadan Mabandos. Thank you for watching. Jude Facondo Malintad Silungan Mapayo. So, Malina Madinansel. Ayan. Thank you, Jude. Jemlyn Mariano Magandam. Elmer Parason. Good afternoon. Shout out dari sa Sitio Tubilan. Salamat po, Mami. Jomar Banugan. And also, hello daw sa mga taga San Pedro. Lalo na sa Sitio Katigod. Request daw ng song Kulang Ako Kung Wala Ka. Thanks, Mami. Thank you, Jude. And thank you for watching kay akong kumaring guwapa Rosmer Burgos. Thank you for watching, Mads. Og sa tanang mga naka-live karon og ang mga tanang nagapaminaw sa ilang mga radio. Daghan kaayong salamat mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo at anglit lang mga ka-joiners sa mga nagaantos diha og rayuma o arthritis, no, magsige na lagtisngi sa kasakit sa ilahang hawak, sa ilahang kalawasan. Mga ka-joiners, ayaw ninyo na antusa, inumin na og Bilongga Gold, no, kanang mga nang hubag na nang hupong. Mga ka-joiners, Bilongga Gold po kay para mo hoyos ng inyong mga hupong, mawala ang sakit og makalakaw ka mo. Bilongga Gold po. Huwag ka ng inyong mga bata nga lisod ka ayo pakaunon, dili pa jud matulog, ay pastilan. Painuman na ninyo og Kidiyake Vitamins para ganado siya nga mukaon, pag matulog, dugay magmata, magligon ang bukog, magtangkad, magbright, og dili basta-basta nagasakit si baby. Try nyo lang po. Wa may mawala kung inyo hanang sulayan, ha? O gaingon man ang kung maingon man mo nga maayo man ang inyong pamati sa inyong lawas, o pagtumar mo og Yaki Herbal Capsule, bisan og kaisa lang sa usa ka adlaw kada buntag alas 7 sa buntag. Kung anong hulaton man nato nga magkasakit, nga pwede man nato na i-prevent or pugngan nga di ta magkasakit, di ba? Kauntag healthy nga mga pagkaon, gulay, higup sabaw, o di ba? So inana na alagaan nato ang ato ang kaugalingon sa kalisod sa panahon karon, magkasakit pagyud ka, pastilan. Wala ra bagyud ginabudgetan ang uspang ospital, mga ka-joiners. Unya kung kanusa grabe na sa kapanato lihukon. Anong di man na lihukon nga gasugod pa lang. Kung gamay pa lang ang problema, dali pa na siya nga masolusyonan. Pero kung dako na ang problema, ay pastilan. Maglisod na gyud ta ana, mga ka-joiners. So hinaot nga, masabtan ninyo ang buot na ako ay pasabot. Oo, gamay pa lang ang batiyon, ipahiling dayon ka na. O, ayog hulata nga, dili ka na makaila og tao sa kakapamagpadala sa doktor. Ayaw na ninyo buhata. Unahon nato ang ato ang panglawas, kay bisan

45 minutes po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching Silat Pasyo. Shout out ko nga Dipichon, well, gabantay ng iso. I miss you, Pasyo. Grabe makamingaw ning mga tawhanan ni mga buutan ka adzo. James Pawin, hello mommy, good afternoon. Pa-shout out kami Adi Bislig. Salamat sa pagbasa pa request ng song Ikaw at Ako. Candy is a vlog. Yeah, thank you for watching George Amudo Kalugmok ng Kaobidos. Hello daw sa Porok, Kang Porok Jojo Magbutong, ang naminaw ni mo mami, ang nag-greet si Del Magbutong ng Davao. Bert Pawin, good afternoon, watching from Bislig. Tapos na ba ni? Salamat, shout out po na ako ang akong papa o mama dira sa panlaisan. Si Mama Susan, maganda Mama Judy. JR Agtuka Tangara, thank you for watching. Rendel Iligan Ganza, and also kay Jemlin Mariano Magandam. Ayan, kay George Amudo Kalugamok. Hello daw sa mga gahagot ng abaka. Dili mauga kay nagulan man diri sa Napo. Ah, maoba niya diri, init kaayo. So thank you so much mga ka-joiners. Balikan na po natin yung ating letter sender, si Lola Selena. Nako, Lola Selena. Tayong mga lola, wala naman talaga tayong ginagawa. Wala tayo laing ginahuna-huna kung unsaon nga magiging maayos ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng ating mga apo. Pero alam mo, ibang-iba na po talaga ang panahon ngayon. Sa totoo lang, minsan nakakasama na kasi talaga ng loob, pero tama si lolo, yung husband po ninyo, na ayaw ko nang, ayaw na niya na maghuna-huna pa, no? Maghuna-huna pa ang mga bata nga gumagawa ng desisyon para sa ilang kaugalingon. Sa ato ang katigulang unya, magsigi lang gihapon ta og pa-stress tungod sa ilaha. Tama man pud ka, hindi tayo nagkulang sa kanila. O di ba, ang uban gani, no? Kapuyon na magsigig paminaw kay sige na lang daw yawyawan. Unsaon? Balik-balik na gani ang istorya, pero dili man gani gihapon makasabot. O, di ba? So, dili nila mahuna-huna nga kana para sa ilahang kaayuhan. Karon, lula, ingunin mo, gusto sa imuhang apo nga mo eskwela. Kung gusto yun niya nga mo eskwela, di pa-eskwela ho ni mo, lola. O, ayaw hulata nga kanang ingunin mo nga kung kuan makapanganak. Kung gusto niya sa imuhang apo nga mo eskwela, pa-eskwela ha. O, di ba? Unya lola, dili man ang ngayan na ikaulaw, dili ka ang ngayan maulaw nga nabuntis ng imuhang apo, kay ngano wala man na nimo gisugo. O, nga hala, pagpabuntis dito, dili ka dapat maulaw, ana, nga kanang nganong ang imuhang manghuna-hunaon ang kung unsa ang isulti sa ubang mga tao. No? Huna-hunaon nimo ang sitwasyon karon sa imuhang apo. Kung gusto niya nga magpadayon ng mag-eskwela, sige, mas maayo kung mapadayon siya og eskwela para dili madubli ang imuhang kapakyasan, di ba? O dili siya kahuman karon kanang mag fourth year na. Unya na minyo nga dili pa sa tamang panahon. O di ba? At least mabawasan ang imuhang kahiubos kung makahuman gyud siya o maka gyud na siya karon. Mahatag man siguro og higayon pud ang eskwelahan ana sa iyaha sa panahon nga mga anak na siya. Pag normal delivery na after 2 weeks, kayang-kaya na kaayo na mo kuan, mo balik og eskwela. Hinay-hinay, oh, di ba? So lang niya, mga maestra na ang kabalong nga mo tabang ana sa iyaha pag makita nila nga interesado gyud ang estudyante. Kaya sa iyahang sitwasyon karon, dili na nato dugangan lola ang problema, no? Kanang imuhang ginahuna-huna nga maulaw ka, ayaw na, kay wala man na nimo gisugo, kabalo na ang mga tao, wala man na nimo ginasugo. And besides, kanang imuhang apo, aminable man pud siya, nga gigusto niya, na in love siya,
Karon gusto gyud nimo nga ipakasal kay tungod lagi kay maulaw ka. Unya ako nasabtan ako ang iyahang mga ginikanan gyud ang imong mga anak nga ginikanan anang imong mga apo nga dili nganong dili nila pa gusto nga iminyoon bata pa manggod. So adunay posibilidad nga magbag-o pa gyud ang iyahang huna-huna. Paanakon na lang na ninyo alagaan ang iyahang anak kay naa namang gyud na dili namang gyud nato na unsaon pa man nato na kay naa naman gyud na. O makasamaman ng loob pero wala gyud tayong magawa na kay naa naman na. So ati manon na lang gyud na siya. Tapos alagaan ang apo. Tapos maghuman gyud silag eskwela pati kadtong lalaki. O kay siguro ang giisip sa iya mga ginikanan nga magbag-o ang huna-huna, basin og magminyo og sayo, tapos hindi rin mag-workout ba? Dili hindi rin magiging maayos ang pagsasama. Dili nila gusto nga mahinayak ba? Nga makasal pagkatapos nagbag-o ang mga huna-huna kay o di ba? Alam mo na yon lola, lola na good ta. So kabalo na kaana. So isa pa kanang mga bata kung unsa gyud ang gusto nila pero kay ang gusto man gyud aning imong apo nga mo eskwela. Wala man siya maingon nga ang gusto niya nga muminyo na gyud siya, di ba? So mao na ang ato ang kuanon karon diha nga kanang paeskwela ha siya. Bahala na og buntis na siya kay og manganak mag 2 months 4 5 6. So dili pa na siya mag-graduate manganak na na siya. Mahatagang gihapon na siya og higayon sa eskwelahan. So inana na siya lula, lisod pud kaayo nga ipilit nato ang ato ang gusto, no? Ako ayoko na yung ipilit pa ang gusto ko kay gikan ako diha. Atong mga apo, mga anak nato, ingno nato nga kani ang imuhang himuon kasi mauna ang nakita nato nga para maoy makaayo sa ilaha pero unsa? Uban layasan ka pa o lalabas ka pang napakasama mo o mauna nga dili nako. Ako on my part, Lula Selena, ayoko na maging mapilit kasi iba na ang henerasyon ng ating mga apo. Bahala na sila kung unsa ang gusto nila sa ilahang kinabuhi. Unya kita maglingaw na tag-ato, mubo na kayo taog panahon sa world, no? Oh, mubo na kayo taog panahon diri sa kalibutan. Unya sila lang bagihapon ang sige nato problemahon. May man sila, taas pa kaayo sila og panahon. Kita wala na tayong ginawa kundi ang atimanon atong mga anak, atimanon ang ato ang mga apo, di ba? Siguro panahon na pud siguro nga maglingaw na pud ta sa ato ang kaugalingon. Kay kuan na kaayo ta, mubo na lang kaayo ta og panahon para sila lang gihapon ang ato ang huna-hunaon. Unya dili na maminaw sa ato ah. Dili na makalipay ba kay dili naman maminaw. So bahala na na sila, mo decision sila kung unsa ang gusto nila. But for now, mao na ang ako ang matambag sa imuha nga ayaw na nagproblema ha. Og kanang ingon nimo nga maulaw ka, ayaw pud na una-una ang nga maulaw ka. Wala man ka ginapakaon anang mga tao diha. Unya kanang mga tao nga maistorya, dili man pud na perpekto ang ilahang mga kinabuhi. Good or bad, maistorya man gyud ang tao. So let them talk. Pasagdi na sila. Wala may mawala sa imuha anak lola. So kung mauna ang ako ang matambag sa imuha, kung unsa ang gusto anak nina imuhang apo, mauna lang ang suportahe. Kay maumay ang gusto nga mupadayon mag-eskwela. Ayaw pilita nga minyo uni mo na kay bata pa, magbago pa ang huna-huna ana. O kay, di ba, niya mahinayak. Kay dili man porke, kay na, dili pud maayo nga kailangan pakaslan kay nabuntisan. Hindi man ganun. O dapat pakasalan kasi mahal yun talaga. Na we know na sex it can be made even without love. Alam nato na. O sa pag-abot sa panahon, magminahayay lang. O niya, dili ta mahadlok nga kay daghan pag pwede mahitabo. Inana, kung sila talaga, darating ang panahon na magiging sila. O tapos, yon total, one year na lang man, matatapos na yan. I tell you, pag nagkaanak na yan, magiging iba na ang kanyang isip. Ang uunahin na yan kung paano magkaroon ng trabaho para sa anak niya. O, inana na siya.
Ayaw kasi hindi pa naman yan katapusan ng mundo, Lola. O atimanan na lang kung unsa ang iyahang gusto. Kay pag gusto na nila, ilahamang yun na sila buhaton na. So, inana na, dili ipamugos ka ng maminyo tungod kay nabuntis. Dili na maayo. Nauna abaya, o naminyo, gikasal. Pagkatapos, pila nakabuhok anak, magbulag lang gihapon. Ang uban na nga po na gani, magbulag pa man gani gihapon. So, ingon ana na siya. Maging realistic na lang yun ta. Karong panahon na, bisan man gani sa unang panahon, pero mas grabe na gyud karon. Lisod na mabut-butan ang mga bata. Kay magbuot-buot na gyud sila kung unsa ang ilahang gusto. So kung naatay kaya nga masuportahan nato sila, support nato sila. Pero og wala, ingno nato sila, hala. Kay gibuhat man na ninyo, di rugan ninyo, paningkamot mo. Inana, dili na kay sila na lang permi atong atubangon. Unya, nakalimot na ta nga. Oh God, na di ay ta. Oh, ina, time na pod nato siguro nga ang ato ang kaugalingon. Moy atong atimanon, pasyal-pasyal, o oh, diba, maglingaw ba? Ina, dili na na nga sila gyud na tanan. Respetuhon na lang nimo kung unsa ang gusto pod sa iyang mga ginikanan o kanang unsay gusto anang bata. Sa imong kaugalingon, ayaw na pagproblema, ana. Salamat kaayo sa imuhang pagpaambit anang imuhang kaagi karon. Kaya di gud maayo nga minyoon tungod lang kay nabuntis. Pas kada kong question mark, ana, no? O, kay bisan pag unsao nato na, kay ang huna-huna sa tao, magkambyo-kambyo gyud na siya. Mauna nga, mas unahon na lang gyud nimo na ma-secure ang bata na makahuman gyud og eskwela. Kay pag-abot sa panahon, siya ra gihapon ang makatabang sa iyahang kaugalingon. Kita, maabot ang panahon, mawala ta sa ilaha. Hindi man nga habang buong panahon na nila naata, di ba? Labi na nga mga tigulang na ta, dili na magdugay sa piling nila. Dapat karon pa lang, kabalo na pod sila madiskarte kung unsao nila nga mabuhi sila nga wala ta. Salamat kaayo, Lola. Og hinaot nga nakatabang ko og sa imuha og napagaan ko ang imuhang pagbati karon. 2 minutos na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Happy birthday kay Annalie Kabatlao. Naghilom-hilom. Birthday day niya karon. And also kay Nelboy Sugnoan Banugan, happy birthday. Jean Dumaan, happy birthday. Wilfredo Antonio, happy birthday po. And nagkamang ang ato ang internet. Nagkamang. Saan na to pagkabaloaning uban? Wala man siguro ni naset diri sa Kuanday, Joy FM. Ha? Okay na ni? Oo, nagkamang good. Wilfredo Dumaan, o. Diha na takutob sa mga naga-birthday karon. June 9. Belated happy birthday kay Melvin Manding kahapon 8. Og sa tanang naga-birthday karon, happy birthday po sa inyo and happy anniversary po sa lahat na may mga sineselebrate po na anibersaryo. And sa tanan nato nga mga ka-joiners nga padayon nga nagasunod sa 102.3 Joy FM, maghangyo mi sa inyo ha nga kung naamoy mga radyo sa inyohang mga balay, palihog i-tune in ninyo sa 102.3. Lalong-lalo na po yung mga nasa part po ng Lanao del Sur and Lanao del Norte, diha sa Maguindanao, Cotabato City, medyo mga malalayo po, ano? Try nyo po, kung may mga radyo po kayo sa bahay po ninyo, pakitune in po sa 102.3 Joy FM po, mga ka-joiners, ha? Kay kasagaran manggod na rin naka-live. Unya karon murag ang TV, halos wala na po'y pulos sa balay, no? Kaysa cellphone, nagyod ang mga tao ga tanaw og kanang mga balita, pati pod ang pagpaminaw sa mga music. So wala namang yun tayo oras mga ka-joiners sa makausapan. Daghan kaing salamat sa padayon nga pagsalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. O ingon man sa adunay mga rayuma o arthritis, bukol-bukol o mga sakit sa kalawasan, Bilongga Gold po. O ingon man ang tanan nga mga
gusto nga maging healthy, pwede mo mag-maintain og Yaki Herbal Capsule. Og siyempre, ang kinaham ninyo nga Yaki Liniment Oil, dili lamang maayo nga panghaplas, kundi makaayo pod og mga sakit-sakit sa panit. O makapaundang pod na sa dugo kung adunay masamaran. Try yun na ninyo mga ka-joiners, ha? O ang ato ang sabon, beauty soap, kung sensitive ang imuhang skin, o kung gusto pod ni mga paspas nga mamuti na atay Hermosa, o naabutay sabon ni baby, no? Inana lang ang ato ang mga sabon. Oo, kay wala na tanaga panghimo anang mga pauso-uso o niya sa pangalan lang na pero ang unod wa nagkadimao mga ka-joiners, ha? So inana ang ato ang mga product. Saligi ninyo ang ato ang mga kape og daghan kaing salamat sa tanang mga nagapadayon sa pagpatronize ato ang mga produkto. Mapalit ninyo sa mga butika, sa mga pinili na mga grocery stores, og ingon man ma-order pod na ninyo sa Shopee, mga ka-joiners. Kauban nato sa Davao Oriental, si Danda Landan, partner ko po si Pomelo Joy. Salamat kaayo sa tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig. O ingon man din sa 102.3 mga ka-joiners. Thank you so much buong South Central Mindanao, Kidapawan City, o sa tanang mga lugar nga madungog ang ato ang programa. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy, ang Dear Mommy Joy. Huwag po tayo makalimot mga ka-joiners na dagi po tayong magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat po tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao nang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili nimo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymo cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maukini ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells ug muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaayong mga trabaho, mga igala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle. Aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

alas 2:26 na ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Siyempre, tuloy-tuloy na po tayo. Hello kay Jeloid Kalamba, Masangay din ha. Shout out na to sa mga taga Nabunturan de Oro. Nancy Velila, shout out po dari sa Ilumavis, Kidapawan, nga nagasubaybay sa imuhang programa. Elizer Lagungan, shout out mami sa mga sa Tagum Hospital. Wala jud mga opisyalis ang manuwa sa Caraga asa di ayang Team 1 Caraga sa una. Ay, may hugot ito oh. Anyways, may hapon din ha, amping-amping kamo diha ano. Hello kay Angeline Yarn. Good afternoon sa iyang bana nga si Richard na nagkaret og lubidra sa Batiano. Nga grabe gyud kainit. Amping always din ha and sa duha ka girl nga natulog. Hello din kay mother nga naghimo og banig. Thank you. Geraldine Muangat Mangupot. Good afternoon. Shout out diri sa Bukid Mami. Salamat po. James Pawin, shoutout na ako sa ang mga igsoon nga naadira sa Bislig. Kay Papa nga naa sa panlaisan and sa iyahang mama, salamat sa pagbasa. Request ng song, Ipaglalaban Mo ni Freddy. Ayan, Ipaglalaban Ko. Mayong hapon, request po ng kanta, Pagsubok. Thank you. Good afternoon, Mami Joy. Pa-play po ako, you ni Jonah. Sana po mapatugtog o daghang salamat from Makilala. Ayan, hello sa mga taga Makilala. Kumusta ang atong mga ka-joiners din ha? Good afternoon, pa-play po ako. From the bottom of my broken heart. Alright, alas 2:29 ng hapon mga ka-joiners.

0: So,
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.
4: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
5: Tanta ka ng kuyot.
6: Pero karoon?
5: Nagkaroon. Bukok na siya. Bili ka din magsasit. Sa kadyo, isang katulong matulong.
6: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
5: Gidiyaki vitamins yun.
4: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga Poblacion Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
8: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba.
9: Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
6: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
7: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
10: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
11: Mano di ay pre?
10: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
11: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
10: Alangan pre, anga lagi.
11: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
10: Ganado capsule pre.
11: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule pre.
10: Ganado capsule.
12: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
13: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
14: Sakit man gud kayo sa kilid. O dugay na gyud magsakit man gyud siya kanang murag gikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mao na nagpalit ni og Tambal Herbal Yaki Herbal Capsule. Buto murag mga tulo ka adlaw na ulian. Okay na. Wala na to nagbali.
13: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema man gud sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyoha na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mo nga ginaawhag. Nasulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na rin ako. Mabura, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas ka na, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balat. Tian. Dili kini susama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron dili basta-basta maigo sa mga klase-klaseng mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod ni ini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga kakalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyong kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka nabalatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan ni ini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo. Oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na asa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinakaubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado yun usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyohang ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay maayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: The best of me.
4: Joy, the music.
5: Joy FM.

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Ako ang mabura, halos di naman mapalong.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in taon si Marini mo, break.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Mosi, Mosi, Mosi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes? Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog niini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan niini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus herbal capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So maayo kaayo ang ilahang partnership kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes. Maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pagmonitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom, wa ka kabalo nga perte na pod ay ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maomod. Stilan, kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahona mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o kolesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala, tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agiana niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar, lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod dun naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra baka ig ugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay tsansa nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes. Aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana-ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold herbal capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi, mga higala, ha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takot ob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. Like

0: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: More music. Joy FM.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kahit mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin ka.

0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ang pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax ni Robby. Ako, mabura, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog niini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan niini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pag-monitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal, inom, wag ka kabalo nga perte na pwede ayong ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maumod. Stilan. Kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-imonitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahon na mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o kolesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agianan niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod dun naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra ba kaig ugat? Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold Herbal Capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi, mga higala, ha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhin na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, lairagod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Kuha, mamurag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo masaya?
1: Ganado, alas yan na, matay. Pasalamat yung taong si Marinimo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ikakasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung duna kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon o nagahubag ang tonsil. Una ni Ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit, infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayag yun ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: CHIKI Ayaki, the best community.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyod, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Okay, ako ah, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marinel mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula,

Kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod niini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili nimo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Humanato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte niini. Halimbawa, ang thymo cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymph fluid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mao na, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang tagotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog niini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan niini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pag-monitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal, inom, wag kabalo nga perte na pod ay ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maumod. Stilan, kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-i-monitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahona mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o cholesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agiana niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod doon naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra ba kaig ugat? Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes. Aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana-ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold Herbal Capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi, mga higala, ha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga butika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto kayo muna agyod, pero umuha yung mukhang mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
4: Music all day. Enjoy.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pang depensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayos sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulayin na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
1: Joy FM.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, ako ba? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Love a corner.

Bye. Love you, bye. Bye. See you next soon. Oh.

0: Majung buntag nga na kanimo manong manang. Asa ka ba nga dapitang nagapalamatin ining atong turumanon garong nga buntaga. Majung nga buntag niya, hindi na nga dapita sa may probinsya sa nga Bukidnon. Perte nga hapsaya o limpiyuha ako ng atong signal diha nga dapita. Majung nga buntag sa atong mga silingan diha nga dapita sa probinsya sa Bukidnon. Siyempre nga ni sa may probinsya Sultan Kudarat, Maguindanao Norte o Maguindanao del Sur sa may Barm area. Good morning! Oga, siyempre din hanga dapita sa may Davao del Sur. Igala dayon-dayon gani sa ato nga turumanon sa ato mga kaigsuna nga mga mag-uuma, mamumuo karo nga bundag, maadyo nga bundag, gani mo manong manang sa mga estudyante na ikaroon. Siyempre, no? Ay, Dinis Kinabawan City, karo nga adlong nga Lunes na, balik ka mo sa inyo hanga klase, no? Umangga na gideklara sa atong local chief executive ang mayor Dinis Kinabawan na City. Samtang sa atong mga kaigsunang mga biyahidor, mga drivers na itong mga tenikinig mga pasahero. O ga, syempre sa atong mga kaigsunang mga tendero-sindera sa mga mamamalit karon nga na sa merkado publiko higala. Welcome, welcome nga sa inyong tulumanon. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntaga. Headlines. Oy, incidente sa pagpangluba patay nahitabo dito sa may P. Palma area. Sofre ka-arestado. Headlines. Samtang klase sa public o government schools in Kinabawan City karong ibalik na sa normal karong adlaw nga Lunes sunod na semana sigun sa mayor. Headlines. Samtang sa atong balitang provincial karong buntag. Headlines. Uli sa angol sa pagpamusil dito sa may Maguindanao del Sur. Headlines. Samtang karong adlaw adlaw Miyerkules balik na sa normal ang klase usab sa may Cotabato City. Headlines. Sa atong balitang nasunod karong buntag, 206 ka mga OFW applicants na rescue gikan sa illegal nga accommodation sa NCR o Cavite. Headline. Samtang 15 billion peso nga supplemental budget ginasulong karon ni Pangilinan sa mga naapektuhan sa Mindanao quake. 15 billion. Okay, kay naga mo abot yun nga na sa mga natungdang mga sektor o mga individual. Samtang sa atong balitang international karong nga bundag. UK nakiramay sa Pilipinas sumala makusog nga pagtayo og dinhing bahina sa Mindanao. Samtang Japan nagpaabot usab og pakiramay sa mga biktima usab nining 7.8 the magnitude nga linog mipagan dinhi sa Mindanao. Mga detalye na itong mga headlines sa pagligid nining atong dulumanon hangat sa mga orasan na 9 minuto sa manmilabayang alas 5 sa bundag.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal. Yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ito sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man hintaw hana ni oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, you know, manguhit naman.
8: Pero pag take og ganado,
7: na, yung tapad naman. Uy, pamang naman mam.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
9: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
10: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.

0: Oras sa Pilipinas, 12 minuto suman minabayang alas 5 sa punta. Kung sa laray karon, alang sa itong mga balita. Nagpaabot sa pakiramay ang United Kingdom ganhi sa Pilipinas human ang pagbagan sa 7.8 magnitude nga lindog. May bagan din sa Mindanao. Lakip na nini ang nasod Japan. Gambikudlo gayod og pipila ka mga kinabuhi nga dili na mosos karon sa 38 katawo kana subay sa record sa Office of the Civil Defense. Dito sa selebrasyon sa kapanganakan ni King Charles III, gipadayagan sa British Embassy sa Maynila, nagpadayag sa pagiramay si British Ambassador Sarah Halton na alang sa mga biktima sa maong insidente. Sigan kang Halton na nakikiusang United Kingdom sa mga Pilipinong na apektuhan ini makusog na pagtayog o ginapapaabot niini ang kinasingkasing nga makiramay nganha sa mga minahal sa kinabuhi. Alas 5:13 ang atong oras. Samtang gikumpirma ni US President Donald Trump nga luwas ang duha ka mga piloto sa military helicopter human kining nahagsa hadol sa Strait of Hormuz, sigon kang Trump nga parehong luwas ang mga piloto og walay bisan unsang samad. Wala usab gikanayon sa opisyal ang hinungdan sa pagkahagsa nining maong helicopter. Gipadayag ni Trump nga nasa final phase na ang ilang peace deal sa Middle East kung nasa parehong gibawasan sa Israel og Iran ang ilang panagabingkil. Alas 5:14 ang atong oras, samtang dinhing bahina sa nasod Pilipinas. Nadawat na sa House of Representatives ang abiso gikan sa Senate Impeachment Court. Gilambigit sa nakadakdang pre-trial conference sa impeachment case. Batok ang Vice President Sara Duterte. Kailangang ipadayag sa House Prosecutor og Bicol Saro, Party List Representative Tere Redon. Subay sa abisong gipirmahan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, giatasan ang kampo ni Vice President Sara Duterte og ang House Prosecution na panel nga motambong nganha sa pagdungog sa Senado karong Hunyo 18, alas 9 sa buntag. Giatasan usab niini ang magkaatbang hutong nga magasumiter sa ilang pre-trial brief bago ang Hunyo 15. Ang ayan ni ining ibutang ang nakauyunang kamaturan na mga isyong gikinahanglang resolbahon o listahan sa mga ebidensya o testigong iatubangan ni ining nganha sa pagtaral. Wala na imong abli sa media o publiko ang pre-trial conference sa aron nga mapadali ang hisgutanan o mapanigrong hapsay o paspas ang pagaligid sa kaso. Samtang gimando na ni Department of Information o Interior and Local Government sa Secretary Junvika Rimulya ang hugot nga seguridad ngadto sa Senado. Inihuman ang milugwang impormasyon nga adunay mga bahad sa seguridad dito sa maong ahensya. Sigon kang Rimulya nga tanang mga impormasyon ang ilang nga nakuha gikan na gayod sa mga reliable source o kiniila gayod nga ginaseryoso. Nagapadayon ganon ang ginahimo nilang pagbantay sa pupwedeng grupong magahas hagsa o kagubot. Kaya nung lang gipadayag sa National Bureau of Investigation nga aduna sila mga impormasyong nadawat na kalambigit sa bahad sa seguridad dito sa Senado. Nagaduso si Senator Francis Kiko Pangilinan niining gidusong balaudnon nga maggahin og dugang 15 billion peso nga pondo alang sa relief, rehabilitation og reconstruction sa mga dapit nga naapektuhan ining magnitude 7.8 nga pagtayog sa Mindanao. Sigon sa senador, magagamit ng pondo aron nga madugangan ang budget sa National Disaster Risk Reduction Management Fund alang sa pagpabalik sa mga nagubang tunghaan, ospital, kalsada, tulay, irrigation system, pabahay ug uban pang mga importanteng imprasaktura. Nagahino sa bugtabang alang sa mga mag-uma mananagat uban pang mga sektor nga nawad-an kayo ga panginabuhi tungod sa maong sitwasyon. Subay sa nakuha kapin 2 billion peso ang gigahin alang sa agriculture samtang adunay pondo sa mga gigahin sa Department of Education, Department of Health, Social Welfare and Development, Public Works and Highways o uban pang ahensya sa gobyerno. Samtang nagapadala si Batangas 1st District Representative Leandro Livizan ng opisyal nga suwat kang Senator Erwin Tulfo nga mutindog nga gatindog karong isip chair sa Senate Blue Ribbon Committee human nga reorganisa ang Senado. Gusto sa bagitong kongresista nga magpresentar ng mga dokumento ug testimonya may kinabigitan sa bilyon-bilyon peso nga gikaw-kaw nga na sa mga opisyal sa gobyerno. Ilaon sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Gikan na yun ni Levise nga nagpasalamat siya sa Senado tungod pa dayon sila nga nagatrabaho sa pag-imbisiga bisa naka-session break o recess ang Kongreso. Sigun kang Levise gusto niyang makatabang sa pag-imbisiga nining flood control projects. Gawas kang Tulfo gipadala usab ni Levise og suwat ang uban pang mga senador. Samtang giawag ni Tulfo si Levise nga magsumiter una sa sinumpaang salaysay o affidavit. Ikumpara kini sa Senado, kini mga impormasyon ni Levise sa naunang report ni kanhing senador Ping Lacson. Aron nga marikayan ang pabalik-balik mga datos sa pagpakailaban ni ining mga impormasyon. Alas 5:18 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Giyuting kayo na karon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PVOLC sa kuna ang Cotabato Trench Bagayod ang gitubdan na niining magnitude 7.8 ang magtayog din sa Mindanao. Sigon sa PVOLC Director nga si Teresito Bakulcol, padayon pang ginasusi karon sa scientific ang mga datos aron mapunding ang eksaktong gigikanan niining makusog nga pagtayog. Sa karon napatik ang pagtayog palibot sa Sarangani ni Bay o ginasahid pa kung may kalambigitan kini sa Cotabato Trench. Gika na yun ni Bakulcol nga nagpabiling aktibong seismic feature ang Cotabato Trench. Sigon sa opisyal, karong tuig ang ika-50 ng anibersaryo sa mangilingig nga pagtayog og tsunami nga mipagan sa Moro Gulf ni adtong Agosto 17, 1976 nga aduna gikusgon nga magnitude 8.1 og nakahatag kini og 8,000 ka tawong namatay sa Mindanao. Dito partikular sa area sang Maguindanao o Cotabato City. Alas 5:19. Samtang abli ang Senate President pro tempore nga si Sherwin Gatchalian nga magigistorya sa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano aron na ihapsay ang sigalot sa liderato sa Senado nga mao'y hinungdan sa paggalangan ni pipila ka mga isgutanan sa taas nga kapulungan. Sa usa ka impormasyon gikan ini Gatchalian nga andam siyang magigistorya sa tanang senador bisan na unsa man ang gikalambigitan ining grupo aron nga mabalik ang normal nga operasyon nga naa sa Senado. Sigon na kaniya nga importante ang dialogo aron maresolba ang panagbingkil o mag-focus una subli sa pagamugnag mga balaod alang sa publiko. Nagasugod ang tensyon human nga mabuwag sa duha ka paksyon ang Senado sa taga 12 ka mga miyembrong mayorya nga gikalambigitan ni Gatchalian og napulo ka mga miyembro sa manorya ni Cayetano. Kinubno ang si Gatchalian ang napili isip Senate President pro tempore human nga gideklarang bakante ang tanang posisyon sa Senado. Sigon sa Senate rules siya amutindog nga acting nga Senate President kung walay nakapungko nga presidente sa Senado. Alas 5:20 ang atong oras, samtang nanawagan si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa National Bureau of Investigation na magpaligay og malawumong investigasyon sa pagkamatay sa student athletes sa Ateneo de Manila University nga sila Divine Adili o Rene Clert Baterbonia. Umana nga malunod sa team building activity dito sa Aurora. Giatagagdood ni Chua nga adunay abilidad ang NBI nga magpaligayon sa ginadibok ang forensic investigation aron mapunting ang tuod nga nanahimong dagan sa panghitabo. Kinsa ang nagadesisyon o unsang aktibidad ang ginpaligayon? May ipatuman bang o ipatuman bang safety measures o nasunod ba ang mga gikinahanglang protocol? Sigon kang Chua, kinahanglang nga silipon ang tanang mga angulo sa insidente o angay gayon nga makigatambayayong niini ang mga organizers o mga individual nga responsable sa training camp. Gitagagdot ni Chua nga angayon namang mahatagag hustisya ang pamilya sa mga biktima. O gadala na usap gini aron makabaton sa peace of mind o kapanatagan ang mga ginikanan. O gaanak ang bilangkob nining athlete camp sa training program sa lain-laing bahin sa nasod. Alas 5:20 Philippine Standard Time. Uhing tudling sa atong balitang nasunod. Ginapaimbisigan karon ni Akbay ang party list sa Representative Chela Diokno sa House Committee on Basic Education and Culture uban pang mga komite ang kawalay igong pondo kono sa Brigada Eskwela uban pang aktibidad may kalambigitan sa abli klase. Gihirit ni Diokno nga taliwala sa mga balitang naglugwa nga kaugalingong kwarta kono sa mga pampubliko nga magtutudlo ang gigamit sa pagpangandam sa mga tunghaan alang sa pag-abli klase. Ang hirit sa imbisikasyon ang unod sa House Resolution number 1102 nga giduso ni Diokno dungan sila Representative Percy Sedania o Dada Kiram Ismula sa Akbayan Party List ingon man si Dinagat Island Representative kakabagaw.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5.22 ang atong oras, Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa atong pagbalik, mga balita nga probinsyal, human lamang inipipila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na ni mga sabuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo siya, drama siya, Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pa panganak na ko nang kuan. Unsa man intaw hana ni oy?
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginuo manguhit naman.
8: Pero pag take og ganado,
7: na pintapad naman ko. Uy, pamang naman mam.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
10: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
11: Bilunga Gold, hampod ka rin.
12: Ngano po?
11: Eh, marod din ang mga kakalako kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba rin?
12: Ang imong hampiin.
11: Ang imong hampiin.
12: Oo.
11: Ngayon mo, nang sa akong amahan, kung ba itong 10 anyos pa ko, sulyo ko.
12: Oo.
10: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
13: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
14: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
12: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
14: 7-in-1.
12: Tapos po?
14: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
13: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa 26 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Live usab kita nga Bandungan karon na dungan ang atong mga sister stations sa northern na Mindanao, din nga dapita sa Pangil Bay, sa Joy FM Pangil Bay. Ingon man sa sidlakang bahin sa Mindanao, binagi sa Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Atong buntag nga na sa tanan atong mga taga-paramati, din nga dapita sa nasangpin nga mga probinsya. Sa laray sa atong mga balita, sa atong nga balitang probinsyal garong nga buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Naon ta paghagbag garon gini nga mga hitabo og mga development dito nga dapita sa may area sang Caraga region.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Gipahugdan karon sa presensya og seguridad sa kapulisan sa Claver Municipal Police Station, kauban ang Tourist Police ug Philippine Coast Guard binahagi sa pagpahigayon og visibility operation sa mga barangay Hayang Gabon Port aron masiguro ang kaluwasan sa mga biyahero ug malinaw ng operasyon sa pantalan. Tumong sa maong kalihukan na ang pagbaligon sa seguridad sa port area binahagi sa mas hugot nga pagbantay, pagmonitor sa lihok sa mga pasahero ug koordinasyon sa mga otoridad sa pantalan aron malikayan ang bisan unsang hulga sa kaluwasan ug kagubot. Pinagi sinasang presensya sa mga otoridad nagbaday ng hapsay nga dagan sa operasyon sa pantalan ug mas mapaligo na proteksyon sa publiko, ilabi na sa mga commuters, biyahedor ug uban pang mga mogamit ngana sa maong dungguanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras, samtang nagpalugwa karon og hugot nga pahimangno ang Barangay Council sa Barangay Ipil ngadto sa tanang mga ligo bisita sa public beach tungod sa nagkadaghang kaso sa pagabilin sa basura ug pagbuak sa mga butilya nga nasa baybayon. Suma sa konseho na kapag-uol nga dagang bisita ang wala nagapakitag disiplina o responsibilidad human malingaw o mga ligo o pagtambay, gibilin lamang ang ilang mga basura nga na daplin sa baybay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Santrang didong dabita sa may northern na Mindanao, nagatubang karong dakong hagit ang sektor sa agrikultura dito sa Buginon human sigig pagsaka sa presyo sa lana, dungan ang pag-ubo sa supply sa tubig tungod sa kawalay uwan sa milabay nga buwan. Gikan na yun ni Provincial Agriculturist Maria Lileta Turan, iyang gibudyang nga kini ang mamahimong hagit nga misamot pa samtang nagkaduol ang hulga sa El Nino. Din bisaka na sa 92% ang posibilidad sa pag-abot niini subay sa dato sa pag-asa. Gitataw ni Turan nga labing delikado o gadali nga madaot ang tanom kung maigo sa grabing init sa ilang reproductive stage o panahon sa pagpamulak o pagpamunga. Gumikan niini dinalian niyang giawag ang mga mag-umang magdaginot sa pagpundok o tubig pinagi sa rainwater harvesting. Giklaro usaba sa opisyal nga ang El Nino ang dili nagpasabot nga hingpit nga walay uwan tungod kon duna gihapoy mga weather disturbance o kalit nga pag-uwan nga posible nga masinati gihapon sa nasod. Isip pagpangandam posibleng dako nga danyos o pagkalugi sa tibuok probinsya kun mopagan gayod kining El Nino.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang atong sayron garon ang tawo gikan didtong bahina sa may area sang Davao, Dureco magpatuman og duha ka oras nga scheduled power interruption dito sa Caraga ug Manay. Atong sayron og detalye nini gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Na sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Tawo bang Erwin?
8: Nagpahibalo ang Davao Oriental Electric Cooperative o Dureco nga dunay ipatuman nga duha ka oras nga scheduled power interruption og mga adlaw Hunyo 11, 2026 gikan sa alas 6 hangtod alas 8 sa buntag. Ang maapektuhan sa mga brownout ang mga lugar gikan sa Sitio Papag sa poblasyon Caraga hangtod sa barangay Zaragoza Manay. Sumala sa Dureco, ang temporaryong pagputol sa kuryente gikinahanglan aron mapadali ang pag-install sa tulo ka unit nga 280 kVAR equipment isip kabahin sa pagpaayo sa serbisyo sa kuryente sa mga lugar. Gihangyo sa Dureco ang pagsabot og kooperasyon sa mga konsumidor atol sa gisgutang maintenance activity. Gikan diri sa Davao Oriental, ako sa Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gaubang Erwin Umadhay sa maong taho. Samtang nagpada ang Northern Davao Electric Cooperative sa ilang Warriors of Light sa South Carabato armotabang sa pasiguli sa kuryente human nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga bagday og nga maigo sa Sarangani. Diin naapektado ang daghang electric cooperative sa Mindanao, hinungdan nga hingpit sa pagawagdang sa kuryente. Tungod nini, daghang komunidad ang nakasinati sa power interruption og nanginahanglan og dinali ang pagpabalik sa serbisyo. Nunot nini, may apila sa Task Force sa 1AMRECO og Task Force Kapatid ang Nordeco og mutabang sila sa pag-ayos sa mga nadaot nga linya sa kuryente, partikular dito sa Jansan og Sarangani Province. Ang grupo gilangkuban sa bidok ang mga tinunan nga adunay kahibawo og kasinatian sa power restoration aron mapadali ang pagpabalik sa kuryente sa mga apektadong dabit. Gipasiugda ni Acting General Manager Elvira Algmog sa Nordeco nga bisan na pa sa mga hagit nga giatubang sa ilang kooperatiba, andam gihapon silang mutabang sa ilang mga kaubang electric cooperatives. Giangi usaban niya ang mga gipadalang personal nga unahon ang ilang kaluwasan samtang matinud-an nga magserbe aron na dali nga mapabalik sa normal ang supply sa kuryente sa tibuok ka komunidad. Ang Nordeco usa lamang sa 32 ka mga electric cooperative Lukupa Mindanao nga nagpadangat og mga personahe og gamit ngadto sa South Cabato, Sarangani ug Jansan aron mapabalik gayod ang kuryente sa hinanaling panahon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras samtang nagpatuman ang mga sakop sa Davao del Norte Provincial EOD og K9 Unit og Shock and Awe Operation sa nagkalainang eskwelahan sa Dibok Provincia sa Davao del Norte isip kabahin sa pagpangandam sa luwas og malinawon nga abli klase gayod niining simanaha gipangunahan ni Police Lieutenant Marshal Aplasca ang operasyon ubo sa pagadumala ni Police Major Joseph Nebrada sa laing gihimong random paneling foot patrolling o pagbisita sa mga importanteng pasilidad sa mga tunghaan aron masiguro ang kahimtang seguridad sa mga estudyante magtutudlo o mga tinunan at tulad sa pag-abli klase karong simanaha.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time samtang luksuhan takaron ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa nga Northern Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sa nga Northern Mindanao sa ironta ang dugang mga taho din nasikpa ang usa ka batan-on sa inasang puwersa sa PNP sa pagpanguna sa Lara Municipal Police Station atol sa gikasang drug bypass sa operation sa barangay Abaga, Lala, Lanao del Norte. Ang dinakpan usa ka 19 anyos nga lalaking white trabaho residente sa Block 5 Barangay Pansur, Salvador, sakop sa maong probinsya. Subay sa report sa PNP na dakpan gini humangi kaingong namaligya og usa ka gamay nga pakete sa ginatuang shabu ngadto sa usa ka pulis nga nagpaila nga pusher buyer og gibaraban ang adunay gibugaton nga 0.10 grams nga nagbalor 680 pesos. Nakumpiska usab gikan sa suspect ang usa ka transparent plastic cellophane nga adunay sulod nga ginatuang shabu nga adunay gibaraban ang gibugaton na nga 25 grams nga nagbalora 170,000 pesos lagim nga nakuha gikan kaniya ang 500 peso nga bill alang sa buybus money. Subay sa balaod, kasong kalapasan sa Section 5 o illegal nga pagpamiliga sa droga o Section 11 o illegal nga pagpalag-iya sa droga ubo sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang ilaparo ngadto sa maong dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga. Gisalmutan sa mga personahe sa Kapatagan Municipal Police Station sa Lanao Norte. Kauban ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang usa ka simulation exercise ni atong nakalabay nga adlaw nga adunay senaryo nga robbery with fire incident sa usa ka laundry shop sa barangay Poblasyon Kapatagan Lanao del Norte. Ang kalihukan gituhuan o gitumong aron nga mapaligo ng koordinasyon o mapaayo pa ang response time sa mga ahensya sa pagatubang sa mga komplikadong emergencies nga nagalakip sa krimen o sunog. Aktibong mi-appeal ang mga personahe sa MDRRM sa pagtabang sa evacuation o pag-atiman sa mga biktima atol sa maong simulation.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:35 sa atong pagbalik gadugang balita nga probinsyal. Pahinumdum una kita.
2: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
15: Hermosa Kojic kanaki na wala akong bugas itong namang mga wak-wak kanang kakupi na wala akong siya
2: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
10: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
16: ang sabi sa akin ng doktor, upirahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
10: Yan ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Madyong Buntag sa Subli sa atong mga taga-panamati din na sa may Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Sigpaw sa PNB ang top 4 o top 6 sa most wanted person sa level sa probinsyas Buginon. Ato sa managlaing operasyon nga gikas sa lungsod sa Quezon o Kabanglasan. Ang unang nasigpaw, mawang top 4 provincial fugitive human nagserbe sa Warrant of Arrest dito sa sitio Sita, Barangay Santa Filomena alang sa mga kasong murder o attempted murder nga aduna piyansang 100,000 pesos. Sa bigas bahin, nasigpaw usab sa Kabanglasan ang top 6 sa provincial most wanted gumikan sa kasong pagpanglugo sa dinhing pitsab nga wife piyansa nga gitakda sa korte. Ang maong nga sospek gila mausab ang numero unong wanted sa maong lungsod. Ana na karon nagtingkagol sa selda sa Quezon o Kabanglasan Municipal Police Stations ang duha ka mga dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa didtong bahin gapon sa northern na Mindanao, hingpit ng natiklo og nagtingkagol karon sa selda sa PNB ang gilang top 1 most wanted person sa level sa probinsya. Ginihuman ang gikasang operasyon sa Brook 2 Barangay Libertad lungsod sa Quezon. Giserbe ang warrant of arrest sa suspect nga 20 anyos nga magumahuman kining nagatubang sa lima kabugat nga kasong kriminal. Naglakip ang tulo ka ihap sa statutory rape nga way gitugot nga piyansa sa korte og duha ka sexual assault nga dunay girekomendang piyansa nga 90,000 pesos. Amo ang puso nga pagkasigpaw gipahigayon sa nasang puwersa sa Municipal Police Station o Provincial Mobile Force Company og Intelligence Unit sa PNP.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras samtang nagtigom ang kapin 80 ka mga estudyante gikan sa nagkalain-laing kolehiyo o Universidad sa Luzon o Visayas o Mindanao sa lungsod sa Kauswagan sakop sa Lanao del Norte isip kabahin sa 2026 champion sa 4Ps National Workshop on Resilience and Social Cohesion nga gipahigayon sa MSU-IIT. Ang maong mga delegado ang nagigatubang sa mga kaning MLF o MNLF commanders nga karon na leader na sa kalinaw o mag-uuma ilawom sa firearm to farm sa Foundation Uban ang Vice Mayor sa mga lungsod. Nasayran nga ang ilang mga kasinatian nagpakita nga posible ang kabaguhan kung piliun ang panagiusa kaysa panagabingkil.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 samtang nakahimo ang Iligan City Veterinary Office sa usa ka pet de-sexing kon castration program alang sa buwan sa Abril ug Mayo isip kabahin sa padayong kampanya sa responsableng pagpanag-iya og hayop og animal population management. Nasayran nga adto nga buwan sa Abril ana ay 181 ang narehistrong og nakumpirma apan na 118 ang nitunga sa buwan sa Mayo. Sa maong buwan sa Mayo 242 ang narehistro, 171 ang nitunga og sa kinadibuk-an 423 ang narehistro nga nakumpirma apan 289 ang nitunga nga mga pet owners uban ang ilang mga hayop. Matod pa adunay 134 ka mga slots ang wapa na gamit alang sa castration o rabies sa vaccination apan nagpasalamat ang buhatan sa mga pet owners nga nituman sa ilang appointment og nag-auhag sa uban nga magapahibawo kung dili maka adto aron mahatagan og higayon ang uban pang mga naghuwat.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling karon alang sa atong balitang probinsyal.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng
0: Bayan.
1: Atong
0: kadawaton subli ang signal gikan na didong bahina sa may sidlakang bahing sa Mindanao. PhilHealth yakap registration gipahigayon sa barangay Chokanga sa lungsod sa Manay. Atong sayron ang detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya, sikaw bang Erwin Umadhay?
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Malampusong gipahigayon kagahapong alawa ang PhilHealth yakap registration sa barangay Chokanga isip kabahin sa paningkamot sa Municipal Health Office sa lungsod sa Manay, Davao Oriental nga mapaduol ang serbisyong panglawas ngadto sa katawhan tumong sa maong kalihukan nga masiguro ang daghang mga residente nga marehistro sa PhilHealth og makadawat og libre nga konsultasyon og uban pang benepisyong panglawas alang sa ilahang kaayuhan. Gipasalamatan sa mga organizers ang suporta ni punong barangay Noli Bayakag Committee Chair on Health Kagawad Gilbert Magbutong, mga barangay health workers o mga health personnel tungod sa ilahang dedikasyon sa pag-alagad sa komunidad. Ginaigusab ang mga encoder sa Manay Municipal Health Office sa ilahang paspas o epesyenteng pagproseso sa mga registrasyon. Madod pa sa mga opisyal ang kalampusan sa mga programa na pagkita ang panglawas o kaayuhan sa mga residente na nagpabiling prioridad sa barangay Taukanga o sa lokal nga pangamhanan sa lungsod sa Manay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan na sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ayo nga buntag kang Cha Pasumala Kalibo Botron dinhang nabida sa may sitio Marawer, Barangay Salumping sa Esperanza, Sultan Kudarat. Majung buntag sa mga silingan sa may Sultan Kudarat.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong lusuhan ang mga balita gikan sa may Davao Region. Upat ka mga pasyente nga naapektuhan sa makusog nga pagtayog sa 7.8 ang linog sa Sarangani, ang luwas nga gipadang ato sa Southern Philippine Medical Center sa Davao. Pinaagi

0: ang panginahanglan sa mga apektadong komunidad.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Good morning, usab kang Gilbert Sora, maadyo nga buntag sa mga taga-barangay Bato makilala. Samtang padayon ng relief operation sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 alang sa mga pamilyang naapektuhan sa kusog nga pagtayog sa Davao Occidental. Gikumpirma sa ahensya nga usa ka truck nga nagkarga og 1,700 ka mga family food packs. Oga 904 ka mga ready-to-eat food packs ang miabot sa Malita alas 10 sa gabi kagahapon. Samtang gipahimutang usab sa Malita ang Mobile Command Center sa DSWD 11 aron mapaligon ang monitoring, koordinasyon o komunikasyon sa nagapadayong disaster response operation sa Maong David. Una na nga giapod-apod sa DSWD 11 ang 516 ka mga family food packs ang adto sa 516 ka mga pamilya sa poblasyon na Malita sa Davao Occidental. Samtang padayon nga giatubang sa lokal nga pangkabahanan na og ahensya sa gobyerno ang suliran sa tulo ka mga bahin sa National Road dito sa Jose Abad Santos Davao Occidental nga naigo gayon sa landslide tungod sa makusog nga pagtayog. Gikanayon na sa Office of the Civil Defense Regional Director nga si Ednar Dayang Hirang, gibudyag niini nga subay sa ilang gilunsad nga aerial inspection og assessment na himo nga halos isolated ang pipila ka mga coastal barangay sa maong lungsod abusa nga padayon ang koordinasyon og problem solving uban sa LGU aron nga lihan pag-usab ang mga apektadong mga daan. Dugangan niya nakil sa kasamtangan nga lakang ang road clearing operation sa paghatag og food packs sa ngadto sa mga apektadong residente o pagpadayon sa search and rescue operations sa arma siguro ang kaluwasan sa komunidad nga naapektuhan gayod niining maong pagtayog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 padayon ang pag-assess karon sa kadaod sa mga Angels in Red Vest sa DSWD Regional Office 11 sa barangay Kaburan Small, Kaburan Big, Marabatuan, Magolibas, Maybio og Karahayan sa Jose Abad Santos Davao Occidental human sa makusog nga pagtayog nga miigo didto sa ilang lugar. Gisusi sa mga personnel ang kadaot sa mga panimay, imprastruktura ug uban pang mga pasilidad aron mahibawaan ang tinuod nga epektos kalamidad og mahimong basihan sa paghatag og angang ayuda sa mga apektadong pamilya. Suma sa DSWD 11 nagapadayon usab ang koordinasyon niini sa lokal nga pangamanan ug uban pang ahensya aron masiguro ang paspas nga paghatag og pagtabang samtang ginapadayon usab ang koordinasyon ini sa uban pang sangay sa gobyerno.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:46 gikan Davao, luksuhan ta karon ang taho gikan na didtong Dabida sa Maya Barma region. Angol ang sa kapulis human nga gitiro kini sa wa mailing suspect samtang papauwi gikan o papauli kini gikan sa iyang duty sa ginpergay nga checkpoint sa barangay Salbo dato ang patuan kagahapon adlaw. Gilang bigdi pa nga sa pulis sa staff Sergeant Samsudin Otto Abdullah, 51 anyos kini aduna asawag nakatalaga din sa datos Saudi ang patuan Municipal Police Station. Subay sa naunang investigasyon sa PNP bandang alas 8 dia sa gabi diyang may tabo ang maong insidente sa provincial road sa sitio Lower Salbo, barangay Salbo. Sakay matulpa sa iyang puting Toyota Avanza maong bigyan mapapauli human na ang iyang duty sa checkpoint. Alas 6 hangtod alas 8 sa gabi dihang gitiro kini sa wa mailhing armado. Tungod sa insidente nakabato ng biktima sa minor nga gunshot injury sa tuong bukton samtang naguba usab ang driver side sa iyang sakyanan. Dahil na sabi nga may responde ang mga tinunan sa dato Saudi ang patuan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Muhammad Ali o gidagan ang biktima sa Integrated Provincial Health Office sa Maguindanao Hospital alang sa pagtambal. Samtang paspas nga imiipsot ang mga suspect papaingon sa wa matinong direksyon. Nagpadagayon usab sa crime scene nining investigation ng hot pursuit operation ang mga otoridad aron mapunting ang pagkasikpaw nining mga responsable sa krimen. Padayon ka ng follow-up operation sa PNP aron nga mapunting ang pag-ila ni ining mga salarin.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. At samtang nanawagan karon sa Korte Suprema ang pipila ka mga grupo nga desisyon na ang nakabinbin karong petisyon kalambigi sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Human matod pa subling pakyas ang Bangsamoro Transition Authority nga musunod sa mga gimando nga pag-sumiter nga na sa korte. Nagpadigayon og rally ang Amana Barm sa Korte Suprema sa kauluhan aron hatagag duot ang aksyon nga na sa ilang petisyon nga nagtumong ipawalay bisa ang duha ka balaod nga importante alang sa pagpahigayon nining parliamentary elections dito sa Barm karong dangat Setyembre 14. Sigon sa mga petitioners nga sila sultan

0: Kalibutan Alima Saad Amate o Maulana Mamutok ang petisyon kalambigit sa respect for the court, the role of law and credibility of the September 2026 BARM parliamentary election. Gatagagdood ni Amate nga kung ang usa ka respondent ang mubalibad o pakyas nga mutubag, doon na kuno kini mamahimong consequence nga nausaba sa maong hisgutanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Para sa Pilipinas, alas 5:49 na Philippine Standard Time, luksuhan ta ang mga tao din hinga dabita sa Region 12. Di po pwede nga porsahon sa gobyerno nga lokal sa Coronel ang kumpanyang Yellow Bus Lines nga mubalhin nga na silang kumon nga terminal o gabyaan ang ilang pribadong pasilidad. Karaan na naimong desisyon sa Supreme Court and Bank sa pagpanulat ni Associate Justice Joseph Lopez kung asa nagpalugwa ang taas nga hukmanan nining writ of injunction na batok sa Coronel City Government aron nga ipapahunong ang pagharang o pag-reroute sa mga bus na sangpin nga kumpanya. Sigon sa Korte Suprema, ang pagbalhin sa mga pampubliko nga sakyanan pabalhin ngadto sa City of Coronadal Integrated Transport Terminal Complex ilawom sa Ordinance Number 9 Series of 2018 ang tahasan ga babag kuno o gayatak nga na sa property rights sa maong kumpanya nga protektado ilawom sa konstitusyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Iyatagag doon usab sa Korte Suprema nga bisan adunay gahom ang usa ka lokal nga panggamanan na nga na sa pagpaayos sa trapiko ilawom sa pulis sa power hilabihan ra kuno o excessive ra kuno ang pamaagi sa maong lungsod. Pakyaso sa bang LGU nga pamatud-an ang pagbawal sa mga pribadong terminal nga maoyan nag-inusang solusyon aron nga makabsan gayod ang guot sa trapiko ug polusyon nga na sa sentro sa komersyo. Una na nga yangungo sa YBL ang ilang reklamo tungod sa pagpatuman ni maong ordinansa. Kapin o sa kamilyon ka peso matod pa ang ilang ginapalugwa alang sa terminal fee gawa sa taas pagayon nga travel time sa ilang mga pasahero o gadugang 20 hangtod 25 minutos tungod sa nagbag-o nga rota. Tungod sa mando sa Korte Suprema, nagpabiling legal ang paggamit sa YBL sa kaugalingon nining terminal o dili sila po pwedong pugson o obligahon sa mga otoridad nga mugamit nga nasa komon nga terminal sa maong lungsod.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas, sa alas 5:50 na gayod o hangtunding sa atong balitang probinsyal karong buntaga. Misaka na sa 37 ang ihap sa mga namatay samtang kinento sa sabang nangaangol sa upat pa ka mga nawala. Human ang magnitude 7.8 ang pagpagan sa linog sa kadagatan sa Sarangani. Sigon sa pinakang report sa National Disaster Risk Reduction Management Council, upat ang napatig na namatay o 23 ang naangol sa Davao Region. Samtang nakatapatig usab o 33 ka mga patay, 456 ka mga nasamdan o upat ang wapa makiti sa Soxargen Region. Lagip sa mga namatay sa Region 12, ang tulo ka mga residente gikan sa Lalawigan sa South Cotabato o kung duha ang napatig na patay dito sa may munisipyo sa Tupi o gausa dito sa may Tibuli. Sa kasamtangan, adunay 19,000 ka mga pamilyang naapektuhan ni maong kalamidad nga nasa 5,000 ka mga pamilya ang temporaryo nga nagpabilin nga nasa evacuation center. Dahil usab nga nagpadaha ang Philippine Coast Guard sa 150 ka mga responder sa Jansan aron mutabang sa search and rescue operations alang sa mga bidima nga natrap sa mga building sa ingunman pagpangita sa mga nawala nga mga individual.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:52 sa atong oras kadtong gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Higala sa atong pagbalik mga balitang lokal human namang ini.
2: Hingsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santos City kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Wow, kasweet iti mami ko.
5: Masweet iti si mami ko eh.
4: Bow, nga nambal mo na.
5: Titay, may diabetes siya mo.
4: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo. Makabulid na para magdubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
5: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh.
6: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Alada sa linya ng atong kauban, ganiya pa rin ni naghulat ang iyang report ano, gikan sa may Kilabawan City Public Market, gikan kang tinig Trenta Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
7: Mga katinig, may bundad dinita sa mga nag-unang presyo karon sa kaning baboy, manok o baka sa atong merkado. Regular na presyo sa manok, one whole chicken, 200 hangtod 220 pesos kada kilo. Sa mga chicken parts, ang chicken wings, 230, drumstick o legs, 230, thigh, 230, breast, 240 kada kilo. Isaw o tinae, 180, gizzard o batikulon, 160, chicken atay, 180 per kilo. Sa mga kaning baboy, maukin ang presyo gikan sa mga meat vendors, by parts o by kilo. Ang tiyan, 320, perna 300, abaga 300 o ang pork chop 320, ang maskara nasa 260 pesos kada kilo, spare ribs nasa 260, ang ulo o maskara 280 kada kilo, ang tail 260, mukog 260 o atay nasa 250 pesos kada kilo, sari-sari na parts 150 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut na umud 400 hangtod 420 kada kilo, beef shanks 380 hangtod 400 kada kilo, steak cut 420 hangtod 450 kada kilo, buto-buto o ribs 300 hangtod 320 ang kilo, ground beef o giniling 380 hangtod 400 ang kilo. O mga kanak mga katinig ang mga presyo karon sa atong kumong nga karne sa atong merkado. Para sa tinig ng bayan, kininyong kauban, Tinig 30, Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, Junior Rappi, sa maong update sa atong mga nagunang panaliton din sa may mega market.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may Bipalma area o sa kadaga, nakamsan sa iyang kinabuhi, human nagiluba sa lalaki. Dihang iyang giulang ang away sa pamilya sa Puroka Rose sa Barangay Barungi sa Libungan, Cotabato. Niadto nga nakalabay nga adlaw ang biktima si Rochelle Shane Flores Asuke o residente sa Maong David. Matod pa sa laho nga nag-away magsuong si alias Inday o si alias Timo. O sa init sa panaga, lali sa magasuon iya kining giulang apan na siya ang napahimungtan sa suspect nga si Timo. O nadunggaban siya sa walang dughan nga misangpon sa iyang kamatayon. Dayo na usab nga misibat ang suspek, human na nabuhat ang krimen o nitago kinikilid sa suba. Apan dali usab gining nasikpaw sa kapulisan sa libungan PNP o gipahigayon. O nga na sa ginpahigayon nga hot pursuit operation. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa PNP, gining maong dinakpan.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas sa 5.56 ang atong oras sa Philippine Standard Time, masantang dugang tuling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng
0: bayan! Unom ka mga tinunan sa Cotabato Electric Cooperative Concord Telco ang kibada ngadto sa Jansan na isip kabahin sa task force sa kapatid aron motabang sa pagapabalik sa supply sa kuryente sa Maong David nga sakop sa Socoteco 2 nga apektuhan ining magnitude 7.8 ang pagtayog. Sigon kang General Manager Joel V. Guzman Jr. tumong sa deployment nga mapapaspas ang power restoration efforts aron nga mapabalik gilayon ang serbisyo sa elektrisidad nga importante sa mga panimay, negosyo, industriya o mga buhatan sa gobyerno sa mga apektadong komunidad. Gilangkuban na ang Cotalco contingent nila Erwin Obedensya, Joseph Mariita, Giovanni Espartero, John Ray Palma, Christopher Terek o Danny Cabasag. Sila ang pulos mga biyasa o adunay igong abilidad sa pagpanigayon sa line maintenance o power restoration activities. Gisabayan mismo ni GM Di Guzman ang grupo papaingon sa Jansan aron personal nga masusi ang gidakon sa kadaot sa pagtayog o mapunting nga uban pang mga posibleng tabang nga isuporta sa Cotalco nganha sa restoration efforts. Ang task force kapatid o sa mutual aid program sa electric cooperative sa nasud nga nakigatambaya yung uban ang National Electrification Administration o Philippine Rural Electric Cooperative Association. Nagahatag gini og dayong suporta, manpower, gamit og banbang resources sa mga kooperatiba nga mapagan sa kalamidad. Napamatud-an na kini sa nakalabay nga pagpagan niining bagyong Yolanda sa Visayas ug bagyong Odette dito sa Caraga Region.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:58 Philippine Standard Time sa mga tudling sa atong mga dugang balita karong buntaga sa atong balitang lokal.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga, nagdigom ang National Immunization na Program Coordinator sa Vaccine Accountability Manager sa gihimo ng National Immunization na Program sa second quarter. Baguhay lamang sa IPMO o IPHO Multipurpose Room sa Amas Kinabahuan City. Gini, gisgutan ang mga pinakaulayng updates sa implementasyon sa NIP. Gisusi ang mga datos kalambigit sa immunization of vaccine na preventable disease o pagpakusoga nga na sa pagduma sa bakuna kalambigit sa logistics sa Dibuo Kalalawigan. Nanimang dalan usab ang panagpulong aron paligunon pa ang istratehiya alang sa mas epigdong o epektibong pagpatuman ning immunization program. Lagib na ang monitoring, supervision, household profile filing og master listing sa Tibuo Kalalawigan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:59 Philippine Standard Time, katong bilangkuban sa atong mga balita karong buntaga. Unang bahin sa atong balitaan karong adlaw nga Miyerkules sa petsa 10 ng buwan sa Hunyo tuig 2026. Musunod na si kaubang Loy Rosario o kaubang Rumi Luzfa Ingurmana, si kaubang Ruby Padilla Sison. Dahil salamat na sa inyong pagpalamati ngani sa atong trumanon sa atong mga sister stations sa Dina sa may Joy FM Pangil Bay sa Northern Mindanao, sa Joy FM Davao Oriental, din sa Sidakang Bahin sa Mindanao. Good morning sa subli kang Gilbert Sora sa atong mga silingan diha sa may Barangay Bato sa may makilala ingon man sa atong mga tagapalamati din nga bahina sa may Sultan Kudarat. Good morning sa Butron Family.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igalagikan din sa Joy FM Kinabawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
8: Nauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawat maglisod ko paginawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na akong mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna mga arthritis, tanan, mas healthy na karoon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
9: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga maglikiliki ang pangit. Ganyan lang siya kaya nga barkada nga daw aro kuno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Isayos ang ating mga orasan. 2 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
11: Laging subaybayan
1: ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maimuntag mga katinig, welcome doon sa ang programa ng Tinig ng Bayan. Mga katinig, kumusta na ang South Central Mindanao? Ilabi na ang Region 12 na humanad nung ni Nahitabong 7.8 ang linog. Atong nasairan mga katinig initially, no, nga daghan kayo dahil dako-dako dahil ang mga damage nga nahimo, no? Daghang mga barangay ang dili ma access sa sakyanan tungod kay nadaot ang mga tulay. Diya sa Glan sa Kiam sa Malapatan, no, og diya sa Maasim, ah gabi ang mga damage. Dili lang diya pati sa Davao del Sur, no? Daghan gyapon ang mga ano diya, Davao Occidental, diya sa may Malita. Mga katinig, taliwala ni aning maong panghitabod rin sa Mindanao ang mga opisyal sa kauluhan na nagpadala na sa ilahang mga tao, especially ang PDRRMO. Apil usab ang kining si DPWH secretary na nagpundo diri sa Mindanao ug matud pa niya dili labiaan ang Mindanao mientras dili pa maplastar ang mga assessment o rehabilitation efforts. Of course, taas-taas kining proseso sa rehabilitasyon. Dako-dako ang damage, dili lang sa mga public infrastructure, kundi dili pati mga buildings sa mga private organization of private individuals. Mga katinig, gahapong adlawa, suspendido ang tanang klase sa tanang level. O gina-evaluate pa sa gobyerno ang kahimtang sa mga school buildings. Karon mga katinig, gusto na itong siren kung ang suspension sa klase, nagapadayon ba o hangtod ka na sa akining maong suspension na nasa linya si School Division Superintendent Romel Flores. Good morning, sir. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Good morning, Sir Rom, and sa tanan nagapaminaw karon sa programa sa Tinig ng Bayan.
0: Aha. Sir, unsay update, no? Gahapon suspended ang mga klase. Ang karong adlaw, aduna na ba 'yung klase? Balik eskwela na ba ta?
1: Atong June 8, Lunes, suspendido ang tanang klase sa basic education sa tibuok probinsya sa Cotabato pagkahuman atong linog nga nahitabo. Apan gahapon na adlaw, June 9, pulo ka mga eskwelahan ang nagbalik, pulo ka munisipyo, ano, ang magbalik na diya sa pag-open sa klase kay ang ilang lang, ang local government unit man, no, ang nag-kuanini.
0: Nag-declare?
1: Nag-check o nag-declare, no, kung suspended. So, ano din siya, no, let me kuan, itong balik sa akong listahan is Siam Gay, no, Siam ka munisipyo, mm-hmm, ang nagklase na gahapon, Midsaya, Pigawayan, Magpet, Libungan, Alamada, Mlang, Banisilan, Carmen, o Arakan, o gahapon na adlaw, tulunan, liusan, makilala, President Ruas, Pikit, Kabakan, Matalam, Antipas, mao to ang nag-extend pa sa suspension of classes. Pero karon nga adlaw, base sa initial na panato monitoring, madungagan kini mga munisipyo, no, na mag-open ng klase. Ganit hapon, dito kita sa munisipyo sa Midsayat, nag-open na ang klase dito.
0: Mm-hmm. Sa tabog pa tayo, sir, ato sa tagagap. Higayon ni ato ang partner na rin mag-greet sa ato ang mga tigpaminaw.
2: Yes, labi na gid sa atong interview ni Sir Flores the Idol. May buntag, sir.
1: May muntag.
0: Magpailabod?
2: SDS, CDDIA, inyong partner kami sa sa Kinapawan City.
0: Mm-hmm.
1: Ay, may buntag si Ma'am Tibor din.
2: Sir,
0: basta magtawag ng Tibor.
2: Kailagin na sa ako. Ah.
0: Kailagin na si Ma'am.
2: Idol ka yun si Sir, kaming malo sa una. Malo Manar.
0: Ah, the late Malo Manar.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Anyway, Sir, kumusta ang Kinapawan City? Magklase na po?
1: I cannot speak for Kinapawan, Rome, kay under na sa separate division, under kay ECS Miguel Filialan.
0: Mm-hmm.
1: So, mas mayo siguro kung siya ang atong pangtanon niya na, no? Ang ako, kinilang sa 17, no? Municipalities na naglangkob sa Cotabato Division.
0: So, you're saying, sir, na of the 17 municipalities, tanan, nibalik na sa klase?
1: Wala pa, no? Gahapon, siyam pa, kamunisipyo ang okay. Balik. So, karoon madungagan siya, no? Karoon adlaw madungagan kay nakita na to sa post sa makilala na nag-abiso na.
0: Mm-hmm.
1: No, nakatag ng information si Mayor Kibod na mag-resume na ang klase karoon. Ang pikik-usap na kita na ako na nag-post na na magbalik na,
0: mm-hmm.
1: na karoon, no? So karoon, imonitor pa na mo ni karoon.
0: So, 11 na sir, 11 na, including makilala ang pikit.
1: Yes.
0: Nibalik ang klase.
1: As we speak, we expect 11, pero mas madugagan pa yata ni Karon Rome kay ang atong mga building officials man, no, sa mga local government unit ang nag-inspect, no, sa integridad, no, sa ato ang mga school building sa ato mga eskulahan.
0: Mm-hmm. And does this mean na in all of these 11 ka mga munisipyo, wala tayong problema sa ato ang mga school buildings as far as initial assessment is concerned?
1: Base sa ato ang monitoring o sa reports nga nag-abot sa ato ang opisina, wala tayong mga school buildings nga nakahayagob o mga major, no, nga damage, kung lilitin yung mga minor damage ang nahitabo o katong mga paglihok sa mga niaging tuig o bulan, mas nadungagan, no? Pero dili siya yung nanaka major nga na damage.
0: Mm-hmm.
1: Except lang, natay gimiting na ako gahapon sa Misayas, ang principal sa Pikawayan National High School, kaya nakita yung reported dito nga one building na dapat i-check pag it sa Osaka structural, no, engineer. So ang akong order sa to ang principal na kung dili ka sigurado sa school building, so dili pagamit, no, ang school building kung wala kay clearance, no, gikan sa office of the building official. O kini siya, according to the principal, tinimaong damage nakita na kini niya doon niyagi pa nga mga linog nga karon medyo ni ano lang nadungagan siya. So ngayon ko kung dili ta sigurado sa mong building, dili na dapat ipagamit sa ato mga estudyante, not unless ada tay clearance gikan sa mga officials, sa mga engineers.
0: Mm-hmm. Sir, kasagaran nga makita sa nato kung adunay mangingani yung mga panghitabo is kadtong mga physical ug mga structural defects, no, katong epekto sa linog sa mga buildings, no, but beyond that is a far more emergency situation nga dapat pud i-address, pero mura og dili siya na prioritize, which is to address the trauma that the earthquake has caused sa atong mga students. Aduna ba tay psychosocial intervention in place sa mga ingon aning mga panghitabo?
1: Sa halos tanan ang naka-experience ana. So mao na siya, part na siya sa pagbalik karon sa klase. Ato mga teachers, naantay mga nurses sa mga distrito, maging part na siya sa activity today o gahapon na activity kining mga psychosocial intervention. Some of our teachers are trained on how to conduct the psychosocial interventions para sa itong mga bata. So that should form part, no, of the activities within the week. Karoon na week, mamaning itawag na itong opening block. So wala pag-i-klase o classroom instruction na mahitabo, kaya kundi ng mga orientations, meetings, and assessments, no, diya sa ato ang mga eskwelahan. So, for part of it is the conduct of the psychosocial interventions by our trained teachers.
2: Sir Romel, grateful kaayo ang Cotabato province, the 17 municipalities under your management, na wagi o'y school building o di ba ka gym, public structure sa eskwelahan na nihalok sa yuta, no? Susama sa Nicolap, susama sa Matanao National High School. And we are very grateful for that, sa safety po sa atong mga estudyante o maestra. Doon ay advisory, Sir Romel, na simple lang daw kaayo, no, pag ang crack dami mo sulod ang piso, that should be a cause for alarm. Ang atong pangutana, Sir Romel, within sa 17 schools in your area of coverage, doon na ba kita budget for retrofitting in case na naay mga ingana nga incidents nga makita sa mga school buildings?
1: Mao ni siya karon ang atong ginahimo, gina-consolidate nato ang mga reports o niya i-submit nato kini sa DepEd Central Office. Kumingon tag standby nga pundo para ana wala gita, no?
2: Yes.
1: Sa Division Office. Pero ang atong national government na manay mga naka-allocate na kining QRF, no, Quick Response Fund. So all we have to do now is to consolidate the reports coming from the schools, then i-submit nato kini siya sa Central Office, then we will wait kung na-i-download nga pundo, no, para sa repair, no, sa atong mga eskwelahan. So kana itong ginahimo karon ng tama ka Ma'am Robina, pasalamat kita kay Inspire sa maong panghitabo ang ato mga eskwelahan ni Barog, no? Ni Barog, although adunay mga minor damages, and above all pasalamaton kita kay ang ato mga estudyante at mga teachers, no, mga non-teaching personnel sa ato mga eskwelahan. Safe, no? Safe ang tanan at taliwala, no? Kay when it happened, no, most of our students were outside of the classrooms doing the flag ceremony.
2: Murag blessing in disguise nga flag ceremony during that time, Sir Romel, no? Kaysa naa sila sulod sa mga structured buildings, say, three-story building.
1: Oo, muna makita na ito, Ma'am Tibor, sa Facebook nga the flag saves most of our children, mga ayonana, or saves the learners, no? During that time, because yun ako nga halos katagaran na nag-flag ceremony ang uban na sa covered court, then ang ato mga teachers, no, they to take this opportunity for nga to thank, no, our teachers na bisan sila nakulbaan o sab mix ang mga emotions and all, then they were able to manage, no, to guide and the learners to safer places in the school.
0: Mm-hmm. Deputy Secretary Anggara, sir, has said na ang mga DepEd offices sa pwede na nilang gamiton ang ilang MOOE for repairs amounting to 50,000 and below. Yes. In excess of that, pwedeng mag-request sa national office. Aduna ba yung mga initiatives sa mga repairs that cost only 50,000 and below?
1: Wala pa ako yung nakita, pero nga siyempre bago ito na itabo, na pa sa mga assessment, preparation of documents ang ato mga school heads ana. Pero that is part, no, kasi part man sa orientation nato sa ato mga school heads nga ang eskwelahan, ang school head or ang MOE sa matag eskwelahan pwedeng gamiton sa minor repair na dili lang siya mo sobra dito sa threshold, no, na pang capital outlay na siya. So that you are correct, below 50,000 pwede nilang himuon ka na. So ang ilang himuon na, kung wala sa ilahang school operating budget, mag-submit sila sa office of kinangilang alignment kung ano na yung mga priority sa mga minor repair ng himuon sa eskulahan. So kana, kung ato mga schoolers ka nun nga naminaw, kung wala sa ilahang annual implementation plan, then they can submit to the office alignment para masahiga yun ang mga minor repairs na dapat himuon din sa matag-eskwelahan.
0: Mm.
2: Yes, Sir Romel. mahimong first day of classes karong Lunes as what you have declared sa mga turuhaan na mabalik this Monday, no? Pero sa mga bag-o, Sir Romel, say mga kinder, grade 1, mahimo katong murag traumatic experience. Duna batay ginatan-aw si Romel nga paghatag yun o kanang design nga psychosocial training o pagpasabot sa teachers, padulong sa mga classroom level para maminus-minusan ang nervyos o tanawo nila nga ang linog is very normal, but it's the management that matters.
1: Mauna nga itong order sa mga school heads na maghimo, no, o mga psychosocial interventions, so, and also kanang directing, no, our district nurses at sa mga school district nurses to also conduct the same para di sa atong mga eskwelahan. Mauna siya ka Ma'am Rubica, importante, no, kinigilahimo yes. nato nga regular nga drills, no, kining acute drills, we have that every quarter. So muna nga seryosohon na nato ang maong paghimo sa itong mga earthquake drills kay kana lagi, no, kasi nati na ta sa maong mga panghikabo. So para po ang sama sa imong nasulti ganina nga mabutang sa aling patakan sa itong mga estudyante nga natural na disasters and kabalo kita kung unsang himo, no, when natural disasters ang mo-occur sa itong lugar. Mausab ito kining programa ni Governor Lala, dako kayong tabang usab, no, kining atong Summer Kids Peace Camp. Kay tungod sa Summer Kids Peace Camp, usa sa mga ginatudlo sa ato ang mga participants, sa ato mga bata, kining unsay himuon, no, panahon sa disaster, sunog, earthquake, mga uban pa nga disaster, ginatudloan kana sila. Kana pagpagahom sa ato ang mga estudyante na mahimo silang safe, no, diya silang mga eskulahan o panimalay kung ano na yung mga natural disasters na may tabo. So through psychosocial interventions, isa na siya sa atong mga imuunon diya sa atong mga eskulahan.
2: Mm-hmm. We salute sa mga emergency drills, sir, na ginapahigayon sa DepEd in connection with the provincial government o ubang pang agencies na dunay kahanas ni ana. Mga panawagan na naman ni mo, Sir Romel, labi na kang medyo dako-dako yun imong area. 17 ka mga munisipyo.
1: Maraming salamat, no, Ma'am Ruby, Sir Rom, o Gloy, o sa kanan, nagpanginaw karon sa tinig ng bayan. O labi na sa ating mga teachers, mga school heads, para akong pagpasalamat, no, sa ilang commitment, sa ilang passion, sa ilang dedication, diya sa pag-aaral. Trabaho o pag-atiman sa atong mga kabataan, ilabi na sa pagprotekta o pag-iya sa atong mga kabataan niya itong Lunes, no? So, in spite of the fact that they were also afraid of the situation, but they remained firm, no, and stood for the children, no, and for the learners, and coordinated with the parents, no, para sa atong mga estudyante. So, karon kaya naapa man kita sa atong mga teachers and school heads, naapa man kita sa opening block. So, we should include in our activities at school, kining pagkandak o psychosocial interventions, and we ask all those teachers who were trained, no, on how to conduct the psychosocial activities or interventions to initiate, no, the psychosocial intervention in every school. And i-check, no, always and coordinate with the Office of the Building Officials in every municipality para ma-ensure ang ato mga school building safe, no. Unya, kung naay makita nga dili sigurado, dili gyud ipagamit ang school building, immediately mo connect sila sa mga engineers para makahatag og clearance. So kanang magpadayon kita sa atong pag-igmat, no, o pagpangandam while we open classes kay kabalo man ta na kining in earthquake, di man ima predict. So when it happens, at least we know what to do and we are assured that we are in a safe place. Good luck tanan, and let us all pray for those who were victims, no, of these natural calamities, and for all of us to become resilient always and to recover from the effects of the earthquake. So daghang salamat ug maayong buntag.
0: Daghang salamat po,
2: Sir Romel.
0: Romel Flores, ang Division Superintendent diri sa Cotabato Province, yeah. No, sa ano, Department of Education. Sir, hope you will extend us your similar courtesies next time kay tungod wala pa man nagbalik og klase ang tanan ng mga ano eskwelahan and probably from time to time mga ayaw og update sa iya ha kaubang Ruby.
2: Yes. Mm-hmm. Open ka ayo si Sir Romel Rom no sa mga inyong anak. So
0: actually isa sa problema nga giatubang ni aning mga biktima niining maong kalamidad is kadtong komunikasyon
2: tinuod og asa sila mo kwag advisory. So maunang dako gyud ang papel pod sa radio luwas sa social media Rom no. Magpumad gyud sila before mag alas 7 labi naglayo ilang mga balay. So as early as alas 5 announcements for the school systems mga importante kaayo kana alang sa mga taga barangay.
0: Tapos sa doon po yung mga taga barangay nga natrap o niya walay signal so dili sila maka ano dili sila
2: labi na by load room.
0: Ang uban na load na dili ko sila makakontakt sa ilang mga paryente especially po katong na yung mga kapamilya nga naa sa abroad gusto nilang pahibalon ang ilaha mga kapamilya sa nahitabo sa ilaha or gusto nilang i-appease man lang ang ilahang mga kapamilya para ingnan sila nga okay oh safe midire. So atong yo far ang ato ang ano no text line pwede mo mag-text or mag padala sa inyo ang mensahe sa ato ang Joy FM 102.3 no mao na ang ato ang tawag na messenger account.
2: Yes. Mm-hmm. Naay mga nangutana Rom na apa ba daw tong 1.5
0: 105.7 Joy FM. Actually na apa. Yeah. Mm-hmm. So na lang tayong mga technical adjustments nga nahitabo tungod ni aning ato ang transition. But kana nga ano channel 105.7 naapagihapo na. Anyway, kaubang Ruby, dito sa kauluhan ang ano ato ang Senado. Nansa na tong Senado? But
2: ano ba? Action. Doon na po yung mga drama.
0: Unta mag ceasefire sa sila yes. Kay para i-concentrate nila ang tanang efforts nila diri sa mga tabangunon sa Mindanao. Yes. But aduna ipatawag nga kuan? Murag special session si Wen Gatchalian, no? Ang special session na paghisgutan ang ilang pwedeng aksyon para diri sa Mindanao. So, ano sa may tabo na yan eh?
2: In a nutshell, mapasalamatan kita sa mga inyana nga aksyon sa legislative bodies room, no? Mm. Dili lang sa local, pero labi na sa national. Kay, kung tanawo na to sa unani, at tong gutom, El Nino room, wag yun ka na, wag yun sila kasesyon, wag sila kahuna-una, unsa kay mga himuon na tong mga legislation o budgeting nga pang-supplemental aron makanaog. Mm-hmm. So this time we are happy nga ingana ang aksyon sa Senado tungod kay this is an emergency situation for Mindanao.
0: Okay. Ang pangutana, magkahiusa ka silang tanan because kabalo naman ta nga grabe ang ano bangayan diha.
2: Pwede cross na to atong fingers na please. This time politika sa katawhan, no?
0: Mao.
2: Kay nangurog na ning mga taga Mindanao dinhi, wa pa nauli sa trauma ang uban.
0: Og guwas aning special session for Mindanao aduna mga ginaduso nga lakang nga ano hangyoon na si Presidente Marcos nga mo preside over a special session ngano man nga special session yun you know tungod kay ang ato ang Senado nga sila sa recess or gitawag nila og unsa ni
2: CDDA.
0: Adjournment CDDA.
2: Yes.
0: So, but pasabot, indefinite nga, ano.
2: Mula break na, may. Pero, diha na to makita unsa ka relevant, unsa ka responsable, ug unsa ka makabalakon ang mga nanglingko diha sa kahitasan, kay, murag opportunity maguna, breathing space maguna, Rom, sa mga sa mga nagsesyon na, no, mga senador na to.
0: Sa mga na-stress.
2: Yes.
0: Na-stress ka sila.
2: Grabe stressful, no? Pero, kung una-unao nila ang ilang stress komparar sa in-between life and death na situation, sa mga tiga Mindanao, diha na ito makita ron kung unsa sila ka responsable, no? Kay kung mo decide sila may ayaw sa nang pahulay, sige naman tagpahulay, we are in control man sa atong panahon, kung wala tayo session this time, hatag sa nato sa katawhan.
0: Isguta nang pag-responde diri sa mga panghitabo, no, sa mga panginahanglan sa mga tao, ang uban din ang makwit, ang uban na wadag panimalay. Yes. Mas maayo po siguro atong paningkamutan nga makahinabi ang ato ang DSWD Regional Director.
2: Yes.
0: So si taga-aton niya.
2: Oh, taga-Aliusan.
0: Si Nonoy Kabaya.
2: Sir Nonoy. Sir Nonoy Kabaya, good morning.
0: Wala pa.
2: Connecting.
0: Connecting. But of course, ato kaya pong hisgutan, kining mientras gihulat na ito si Director Kabaya, atong hisgutan kining mga nahitabo diya sa Kongreso, sa Senado, Upper House of Congress. Yes. Kay daghan og mga developing legal questions, legal questions, legal opinions. For one, si retired Justice Carpio, naay opinion nga murag wow, murag salungat man sa tanan or murag bag-o man eh. Kaya matod pa ni Justice Carpio, retired, no, Justice Carpio, ang 12 daw is a valid quorum sa Senado. Kaya ginabangian man dali katong, di ba, dapat 24 ang members. Ang simple majority is dapat 13.
2: Og dili lang na maorong. Si
0: okay, sige sa daw to kadali. Nana sa linya si Director
2: Nonoy.
0: Kabaya, Loreto Kabaya. Sir, good morning. Welcome
2: good
0: sa Kiling Bayan.
2: Good morning, Nonoy.
1: Yeah, good morning everyone, no, na sa Pamino Dries sa Joy FM. Good morning.
0: Te, busy ka kay maabot si presidente pero unsa ang mga lakang atong ginahimo para pag responde sa mga panginahanglan sa mga biktima ni Ani Linog?
1: Oo, no, tama ka, no, mabot si Presidente Unya taod-taod para tanawon ang sitwasyon din sa Tensan. So far, in the past few days after na earthquake, naanaman din ang Secretary Namo, Secretary Rex Gatalian, nag-add ko na po si Secretary Dizon sa DCWH, Secretary Herbosa sa Health, o sa OCD, no, naanap po din. So, mauna siya, no, problema dyan nato din, may mga areas nga di pumasudlan sa Sarangani area, especially Glan. Kay ang mga taytay, ang kasada guba, no? Atong ginagamit ko nito chopper og Philippine Navy assets, no? Coast Guard assets para makatudlog og food pack. Dili sa Jensen, kung makita nimo sa Facebook, mga establishment, mga business establishment ang naigo, pero ako mga daghan ng mga balay, no, nga naigo. So naami diri maghatag nig payout ayuda sa mga naigo sa mga establishment, mga workers na displaced, no? At the same time para itong panghatang mga food packs dito sa mga community, sa mga barangay.
0: Mm-hmm. Unsa nga mga munisipyo, unsa mga barangay ang worstly hit, Director?
1: Sa Sarangani, Glan jud, ang municipality of Glan, no? Sa Sarangani mo ay Kimberly Heath, o sa Jensen City na ay Lagaw, naman siya yung mga hard hit, no? Lugar dito sa Jensen City.
2: Director, so, how about Kalumpang?
1: Kalumpang, napo-reported Kalumpang, no? Kalumpang, nagsanpod, no? So, karon gawat pa niyo sa mga other data sa gikan sa CET government o sa uban ng mga LVUs, no? Para ma-provide na to. So far, we have established already ako kayong warehouse, doon ka warehouse, no? At isunod din sa consent para sublan itong food packs. Marabi ang atong movement sa food packs, yung gikan sa Coronadal, sa itong main warehouse, regional warehouse, pagdulong din sa mga munisipyo sa probinsya sa Sarangani. At the same time, respond po ta, no? Nag-respond po ta sa Sarangani, sa Sultan Kudarat, no? Sa Palimbang, Itak, o Kalamansig, no? Kay Hardhead na po sila bangod sa coastal area sila.
0: Mm-hmm. As we speak, Director, na ba tayo data as to pila ka mga pilya o pila ka heads ang apektado ni ining maong linog o kinahanglan o ayuda?
1: Last time na itong reporting, no, na atay 22,000 na affected, no? So, hindi pa abot-abot sa karong gabi, nalapa na abot, no? Ngunyan na po lang sa mga Kala City, at natay 36 na patay, no? O napatay mga missing, no? So far, online siya ang data nga napasa na ito last night.
3: kung mag-update ako niya taon-taon, no, kung makahatag na report ang mga staff na ito o hindihan sa city.
0: Director, unsa ang mga immediate needs o unsa ang pwedeng ikatabang dili lang sa mga government official kundi sa mga ordinary citizens nga naminaw sa tinig ng bayan?
3: Tubig yun, no? Kailan ng tubig sa mga hardest area. Ikaduha, mga tent, no? Kailan ng tent ito. Patulo, mga food stock, mga pagkaon. Maunay immediate needs, no? So kung nai mo hatag, akong advice, direct na lang na sa mga local government unit ang ilang communication, no? Sa local government, sa provincial government or sa municipal government.
0: Nag-iyon ka nga si Secretary Gatchilan mismo na diha nag-kauban ninyo o nag-direct sa inyohang operation sa unsang iyang marching order sa DSWD sa region, tanang DSWD workers.
3: Actually, marching orders ni Presidente relayed through our Secretary Rex Gatchilan na dapat ma-serve, no, ang tanan nga apektado sa Linog dari sa Jansan o Sarangani o Sarang Top Sergeant area. So nag-direct na siya sa kanang mga stockpile, no? Isang sa ubang region. Actually, kining naabutay ron nga 20,000 food pack di kanil sa Caraga, no? Una tayong matent na kaming o
0: province of Caraga.
3: Na po yung mga taho.
0: No? A region day.
3: Sa Caraga region, no? Sa region 13, no? Ay naigo mo po ang region 11, no?
0: Director, ang isa ka problema nato sa mga ano cases like this kay usually ang makita dahil nato katungon sa on pag rehab sa mga infrastructure unsaon pag rehab sa mga uban pang mga na damage sa mga like roads or bridges etc.
2: Kuryente.
0: But kuryente, communication facilities, but beyond this there is a more important rehabilitation work which is the psychosocial intervention. Unsay plano sa DSWD with regard psychosocial intervention?
3: Actually, naata, no, nagpa-augmenta ng mga social workers, psychologists, nung ikasang ibang region, mo-augmenta rin sa tuwa para di magman dito sa may evacuation centers, no? Sa ato, karon, okay pa man, no, napamte mga staff available for after a week, exhausted na sila, dapat na yung more libo sa ila, no? So, mauna yung ginahimo na to with the city government of Jansan, for the Jansan, then sa uban ng LGUs, together with their municipal social welfare officer na nag-aatag pag psychosocial intervention dito sa mga affected, no? Mga area, severely affected areas.
0: In situations like this, kinahanglan magtilabang ay kitang tanan. Aduna na ba yung mga private organizations nga nakikoordinate sa inyong opisina para sa isgutan ng pagtinabangay?
3: Actually, no World Food Program, nakatag sila mga truck, no, para hakot sa food program, ang potential, ikaw sa World Food. Ang ubang, i-direct naman sa local government units na, no, para dito na sila direct sa mga hatag o ginabang. Dahil lang po mga NGOs, pero yun, no, Red Cross, nakitan ako, kan sa mga foundations, no, na nadari sa City of Jansan.
2: Yes, Director Kabayag, gusto po na itong masayran, pinaagi sa ato ang airwaves, no, kung makahatag ang advisory, sa paunsang paagi, Director, ilang makuha at itong mga badly needing the help and the support. Asa nila i-address ang ilang pagpangutana among the different municipalities nga affected? Asa sila makakuha ni itong mas nanginahanglan yun?
3: Kumuhatag tabang, may mga gusto muhatag tabang sa provincial government sa Sarangani or sa city government sa Jansan, no? Kay ang katunggilan gingon ako, mga severely affected, wala communications line dito. Mm-hmm. No, dito na tumarit by land, by air lang kami dito, by water. Kung makatago dito, dapat physically hasod din ninyo or if not sa provincial government, no? O sa tanang damaminaw, manabiktimaan eh, huwat-huwat lang ta, no? Kay tanang matagaan man, na muna instruction ni Presidente, huwag mong sekretary, huwat lang ta, magpalista lang ta sa mga taga-barangay para ma-accommodate, no? Kaya di man na ito ni pwede nga magsabay-sabay tayo, mudagsa nga, di na lang ito ma-entertain tanan.
2: Director, how about Sultan Kudarat o Cotabato Province? Wala ba tayong mga areas din hiyin na you would recommend na adtuan po o tabangan from the NGOs?
3: Wala kayo diha sa ato, no? Wala kayo diha sa ato, kaya sa provincial government na di, o sa local governments, no? Actually nga, ang provincial government sa Cotabato nag-commit na magtabang, ang Sultan Kudarat nagtabang man po, no? Sa Sarangani o Jansan. Kato lang, may mga displaced, no? Bangod sa tsunami warning diha sa coastal area, so Palimbang, Libak, and Calamansig, no? Nag-provide na po tayo dito sa food packs, no? Through the provincial government of Punta Kudarat. Umawa siguro ito, no? Kaya I'm so busy right now. Siguro ikat na ako, no? Nag-inom ko nga, gumaya na dito, busy ko. Mabot na yung pagliligyo taon-taon, o nagsatibigin na ayos yun sa oval, no? Dinyo sa atong payout with the president, uya taw-taw. Salamat yun, may buntag sa atong kanan.
0: Mm-hmm. Salamat po, Director. So, mga katinig mo ito si Director Loreto Cabaya sa Department
2: of Social. Bising-bising yun. Where the action is, yun ni sila, Ron. No?
0: But sa pasalamat niya punta kay Gitagaantag si Gayon. Yes. O importante ka itong iya mga gibuhian ng mga punto. Ang announcement siya nga okay na ano mga efforts sa dili lang sa DSWD, kundi pati ang mga non-government organizations. Yes.
2: Mga foundations.
0: Na-mention niya ang World Food Program. So, ang World Food Program is an international organization under the United Nations that has been operating in Mindanao. No? Dili lang sa Mindanao, kundi sa Tibuok, Pilipinas. I think what is important po is no less than the DSWD secretary in the person of Rex Gatchalian.
2: Ang nagagawa.
0: Nagapuyo.
2: Dahil ang impact room, kanang makita ni mo ang physical presence, that is leadership in action ba? Kaysa radyo lang ni mo madunggan, o ang mga workers lang sa probinsya ang imong makitaan, lahi gyud. Kung ang taga, maingon na ito, taga taas, manaog sa taga silong.
0: Actually, kahapon si Presidente, si Secretary Claire Castro, gipangutana kung muadto ba si Presidente Dre, kayo sa gihimo sa Presidente, siyempre, i-criticize ang Presidente. Asa man ang Presidente ka? Grabe niyong kagubot dito sa Mindanao. Ang Presidente, wa may gihimo, ingon ni Claire Castro, na ay plano nga muadto. Pero gipangutan si Canos, yung siyang adil ako na masulti kay Murag Part siguro. Nasiguro sila mga security protocol.
2: Security plan, no?
0: So, it's good.
2: Pero kung muad to it will really create a difference.
0: It's good. O, muad to kay according to Secretary, Director Cabaya, busy sila, naghulat sila sa pag-abot sa Presidente.
2: Bitaw, oy. Sagun-sagod ang mga biases mo, ingon, ay, ang Mindanao, Duterte na. Labayo nagkamati si BBM muadto diha, no? Well, kuana mga reaction arom. Pero kung ang imong calling being the president is munaog yun ka to see the actual situation and mahimo kang inspiration diha nga ninaog ka.
0: Nga to diri give credit to where credit is due. Kung kana sila kanang ilang mga pangawat ato ginang
2: i-expose yung nag-i-upose.
0: Bisag kinsa pa man diha, no? Gikan sa Malacanang, yes. Hangtod sa mga
2: sa senador, sa
0: mga kongresista. Oh, pero kung anything pod nga maayo nilang buhaton, ato po ng dayigon, yes. Agatong suportahan. So, amot, maayo ba nang gihimo sa presidente?
2: Kung ako, maayo yun. Naog ka. Kay lahi pod na room sa usa ka leader, lahi nang nakita rani mo sa TV. Kaysa makita nimo ang aktwal nga sitwasyon sa imong katawhan diya nga nagahilak o kanang wala gyud mahimo, lahi ang pag-move sa kasing-kasing.
0: Ang problema mong gud nato diri kagawad rooms.
2: Kay kagaw.
0: ang problema mong gud nato diri kay grabe na ka-polarize ang atong situation and anything that one camp will do kulayan gyud siya something mangitaan gyud siya og something negative by the other camp
2: unta dili sa diya mag-concentrate. Basig way pud ni Rob nga ang kalamidad na iniingon hunong sa mo sa inyong boxing diha be oni ara tanawa niyo ang katawhan. No, we do not say nga maayo ang kalamidad, pero sometimes we need to read nga unsay mamahimo nato mga positive attributes as leaders.
0: Parang trying to find what positive messages ang ginadala sa pwede. Seemingly very negative situation.
2: Pwede, talk sa mo sa mga communities na pwede niyong mahimo kaysa inyong mga bangi. To preserve
0: mas maayos siguro po maka-update sa Loy, PDRM RMO kung kumusta na, aduna ba yung mga bagong update? Nagaring pa. Anyway, mugin na paling kamunta na to. Nga may makuha pag-usap kasi the other day o gahapon ato silang bisita. I think gahapon.
2: Si no? Mr. Abril Espadera.
0: Paling kamunta na to nga makakuha o mga bagong developments o update sa ilahang end. Especially mga paling kamut sa mga sa provincial government, yes. Sa pag-assess sa mga buildings, especially school buildings. Yes.
2: So, murag daghanig mga retrofitting kung dagko ang cracks, no?
0: Sa tingin mo ganiya, kung musulod ang piso.
2: O, kay perti na kung basa, unsa may angayang himuon, ani, no? So, gitudluan, bisag ordinaryong maestra, residente ka, pag musulod na gani daw ang piso room sa liki sa imuhang semento nga balay, o di ba kaha ang crack is ni ikis. Kunya ni pagtanaw ni mo sa gawas, the same crack, the same pattern, medyo mabahala ka na daw, no? Kay meaning ni tagos ito spikas.
0: Oh, kanang so, piso karon lang ginako na dunggan sa imuha.
2: Gani, ang piso
0: kay piso ako wala.
2: Ila imuha. Ayaw na kung musulod ang 1,000 nipis kayo.
0: Aha.

0: mga hanas yun sa building mga building officials, no?
1: Mm-hmm. So, ang ginasgutan nato mga building officials, yes. Pero ang ato ang mga pobreng taon ng mga barong-barong, wala man si, wala mga pertahan. Iyon ana, di ba? Ang kaluoy Rubs, kay kining giingon ni kabaya
0: ni director
1: kabaya ganiha nga daghan ang mga homeless, so ang iyang panawagan guha sa tubig katong mga tents, no? Kung natay yes. mga sobra nga tents, o dili man sobra siguro, kung dili natay mga tents niya, bisag kinsa nga, pwede na itong ipahulam alang temporary. Yeah. Mas maya kung ato alang mahatag, no? Pero at the very least, makapahulam itong mga tents sa dago kayo ng tabang. Kay ako gina-imagine ako, ni in every situation ng evacuation, mm-hmm. ang ma-imagine gina-imagine ako ang mga bata.
0: No? Kung mga aged, mga tiguang.
1: Mga tiguang.
0: Anong naglisod, naglakaw.
1: Mm.
0: Kuan gyud, maingoni mong makaluluoy nga sitwasyon gyud ro, no?
1: Wow.
0: Okay lang sa mga katong abtik og piskay pagpanglawas kay pwede ra makadagan.
1: Mm-hmm.
0: Ug walay unya init ug ulan ang sa gubangon room. Walay tent.
1: Mm. Tinuod. Ah, sige talaga niya.
0: Na kay political update kay ganiha sa national.
1: Kay ano, karon lang ko nakadumog.
0: Na ang 12 is i-approve niya?
1: Oh, gabi nga debate. Karon nitindog ning si Justice Carpio, who is also a very credible person.
0: Even sa West Philippine Sea, kuan di na siya room. Kanang, he takes an opportunity to educate yun ba, mm-hmm. sa pagtingog. O dili lang si Justice Carpio. Si attorney o kanhing constitutional framer Sarmiento.
1: Rene Sarmiento.
0: No, Rene Sarmiento, naagyo iyang paghatag sa iyang wisdom room, nga ana siya, 12 is considered nga valid number.
1: Mm-hmm.
0: If dili na within the reach sa, unsay term niya, kanang coercive power,
1: mm-hmm.
0: sa Senado.
1: Uh-huh. Napagin so, si Commissioner, dati Commissioner, constitutionalist po si Christian Monson.
0: Yes, ang husband ni Winnie Monson, mm-hmm. no?
1: Na usa ka economist. Ug nagabarog gihapon sila nga kanang 12 is a quorum.
0: Ug ang Integrated Bar of the Philippines.
1: Mm-hmm.
0: Akong gisubay room kay ang mga abogado lahi-lahi magpanglantaw.
1: Mm-hmm.
0: Pero as organization matud pa sa IBP ni arrive sila consensus. Dili mm-hmm. lang nga si presidente ang nagbuot-buot nga i-consider nato ano. May consensus build up among the officials.
1: Mm-hmm.
0: Ilang gitan-aw, ilang gitun-an, ug kato ang ilahang nagawas nga desisyon nga 12 is valid.
1: Mm-hmm.
0: 12 is considered majority.
1: Sa situation. Depende mo siya sa context sa ang ginatanaw pero may. In this case, naging sila valid ang 12 tungod kay 1, si Jingo Estrada is already in jail.
0: Yes.
1: Tapos kung na-filean si ka o kaso, wala pa, naipang kaso ni Bato eh. Kung na kay kaso, graph-related, any graph-related case, kung ikaw elected government official, mm-hmm. dapat yun daw ka masuspend. So kung suspended ka, how can you function as a senator kung suspended
0: that's
1: ka?
0: That's true. Even sa simple nga, maingon ka, naog ka sa lokal.
1: Mm.
0: Pag na-filean gani ka ron, bisag dili pag graft, naagi gitawag nga preventive suspension sa imuha.
1: And
0: usahay, it takes 90 days. No?
1: Mm-hmm.
0: 90 kaadlaw nga ang imong function, dili yun din muna matrabaho.
1: Mm-hmm.
0: Ang balaod mismo ang mutakda, upon the filing, o giisuhan ka na og kuan og warrant of arrest, suspended yun ang imong function tungod kay kinanglan dili ka maka-influence
1: mm-hmm.
0: sa investigation na paghimuon sa imong buhatan.
1: Mm-hmm.
0: So kung i-appeal na to si Senator Jinggoy, labi na iyaha kay warrant of arrest itong giisyo, no? Dili lang mere investigation room, kaso gyud.
1: Mm-hmm.
0: In cases nga investigation lang, isuspend ka 90 days, so paralyze ka. Mo take over ang next in rank sa imuha og ikaw palayo sa ka sa office kay kinahanglan wala kay mahimo nga influence sa tanang investigasyon nga buhaton.
1: Mm-hmm.
0: Mas lalom ang kay senator tungod kay mandamyento di aresto gyud ang giserve.
1: Mm-hmm.
0: So as to the function,
1: so huwag yun na yung mong gitindugan, huwag na yung mong gituuhan.
0: Huwag yun na akong gituuhan, Rom, kay di lang kong mo-mention.

0: Diri sa North Cotabato, mumensyon ta, even sa time ni kanhing Governor Nancy Katamco,
1: mm-hmm.
0: sa time po ni present Governor Lala Talino Mendoza, yes, the province is a witness. 90-day suspension takes place.
1: Mm-hmm.
0: Muak ang next in rank, the Vice Governor has to take place. Kay ayaw naghilabot, di ka pasudlon.
1: Mm-hmm.
0: Dili ka maka-function, di ka maka-panglantaw-lantaw diag file. How much more, nga muboto ka.
1: Mm-hmm.
0: No? Kung senador ka o kung gusto maboto ka, nga suspended man imong function.
1: Okay. Ingon ni Justice Carpio, adunay duha ka reason nga nung valid ang 12, no? Nga quorum, imbis nga 13. Una, ingon niya, adunay general rule. Ang general rule nga iyang gimension, ang public officer daw under preventive suspension for non-bailable offense cannot hold public office. So, parang, ang context ani, si Jingo Estrada, di ba?
0: Yes.
1: Plunder
0: ba ang gi-file sa iya, ha?
1: Ah, plunder.
0: Ang plunder, 6 years and above.
1: Aha.
0: Ang penalty.
1: Napos siya i-quote ng isang usaka specific rule. Ingon siya, any official charged of violating any of the anti-graft. Lahi na pundi. Mm-hmm. Diba?
0: Plunder, anti-graft na pundi. No.
1: Oh, cannot, ingon siya, cannot hold office while the case is pending in court. So, mientras pending pala siya, nato na pangutan, nakikibasa lang nato ni. Ang pangutan na kay ang mga ano, usually mga criminal cases human sa kaso tapos na acquit ang accused sa na ay mga reparation of damages, yes. In some cases, no? Yeah. Pero kaluin ni atong mga political detainees ba? Because many of them nag-languish in jail for 10 years and then only to end up after 7 years nga acquitted ay sila. Napayutang ang gobyerno sila nga tulo ka tuig. So, kining maong matod pa ni Carpio, kining maong anti-graft and corrupt practices act gi-reinforce kini sa katong plunder law. Nga mao gihapon ang giingon nga katong charge of plunder shall be suspended from holding public office. So paano siya maka hold og office? Paano siya makaboto? Paano siya
0: maka-function
1: attend og session?
0: Yes.
1: Paano siya makarhimo og research para sa iyang mga bills kung suspended siya from holding public office?
0: So, kanang mga wisdom, no? Gani, naapoy mga pagtandi, Rom, nga atong nabasa, nga dili man daw inosente ani sila Loren Legarda, sila Senator Loren, sila Senator Alan, including sila Senator Tito Soto. Tungod kay daghang mga incidents nga 12 ang gi-consider nga quorum.
1: Mm-hmm.
0: Gani, gi-cite ka to, lahi-lahi nga year na 2015, na ay 2022, lahi-lahi.
1: Mm-hmm.
0: Unya, that record came from, gi-extract nila mismo gikan sa Senate.
1: Mm-hmm.
0: The staff in itself.
1: Appeal sila.
0: Yeah,
1: katong mga grupo nga nag-question karon.
0: Yeah.
1: We're actually using that number 12 as ano?
0: Yes.
1: Quorum.
0: Ang usa sa rason nga wala ni Tuo kadtong mga staff during sa gipatawag ni Senator Pia, di ba walay staff nga ni Tambong Rom? Staffless sila except sa ilang
1: kapagaling stenographer.
0: Staff. Oh, yes.
1: Sila yung nag-ayo sa mga lamisa, mga chairs.
0: Yes.
1: Nagplastar.
0: Ang ilaha lang ng mga staff nga under sa ilang office ang naa. Maoy nag-take sa minutes, maoy nag-secretariat, and that should not supposed to happen. Hindi na, bisag sa local sanggunians na to.
1: Okay, so, di hamang kagikan.
0: Og naagiyoy kwan anak, naagiyoy ombudsman decision.
1: Ombudsman, okay.
0: We were there.
1: Decided case.
0: Di na lang nato i-detalye. Pero naami anak nga kaso, Rom.
1: Okay.
0: Dili gyud pwede nga ang regular staff sa mga senador o sa mga pananglitan, konsehal ka or board member ka, nga imong kambiyuhan kadtong mga designated dito.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kay that is morabag permanent nila na nga function.
1: Mm-hmm.
0: So kay wala na naman may
1: that is why siguro nga ang secretary ko, ang sergeant at arms sa Senado gina-elected siya, di ba?
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So kadtong speaking of Sergeant at Arms Aplasca, appointee po siya ni Senator Alan Cayetano.
1: Mm-hmm. Anyway, atong tanawon, paningkamutan nga tanawon ng both sides of the coin, no? Kaya doon na po usa ka legal expert po, no? Constitutionalist and actually commissioner siya, Constitutional Commission. Mm-hmm. Nag-retire na siya ng din sa USA College of Law si Commissioner Procolo Sarmen.
0: Habit mo Sarmento, no?
1: Ah.
0: So unsay iyang kuan program?
1: Commissioner Procolo Sarmen ingon niya nga gibarugan gyud niya nga dapat 13 gyud ang tawag
0: ang majority.
1: Ang majority specific ayo na nga gibutang sa Constitution. Kay ang wisdom kuno ana, tagitan-aw niya itong konteksto. Giframe ang 1987 Constitution immediately after EDSA. Or,
0: itong gitawag na nga People's Revolution.
1: Presko pa ang stigma sa diktadurya, sa martial law. So, ingon niya, gi-specify yun to. Nga 13 is 13 kay pwede man sigun siyang inong nga simple majority lang, pero gibutang yun nga 13 para protektahan ang nasud sa posibleng mga abuse of power. Diba?
0: Yeah, makita man mo ang wisdom. Gipatik tinuod niya nga kinahanglan ang ga-refer siya sa lower o kuan room, no? Sa upper o lower house. Pero naay lahi-lahi nga motibasyon, labi na kung dunay lahi nga sitwasyon nga mahitabo. Mm-hmm. Kana ang giingon ni Sarmento, actually wala daw nila na project. Gi-admit niya during an interview by Corina, Corina Sanchez, wala nila na project nga
1: mahitabo
0: ni. Mm-hmm. Pero iyang ingon, daghan nag mga precedents.
1: Mm-hmm.
0: Nga gi-set, no? Kung i-question mo ni karon ang 12, unsay mahitabo atong mga gidesisyonan po nila in the past ug mautong gipagawas ang rundown, kung asa mga 12 ra gyud na anya gideclare nila nga quorum.
1: Mm-hmm. But it's the same, it is a violation of the Constitution. Mm-hmm. Kay gi-specify yun to elect sila nag-elect og president.
0: Senate president.
1: So, maumantong very specific sa Constitution. But, wala po giklaro sa Constitution, wala po giingon sa Constitution nga ang quorum has to be 13.
0: Yes.
1: Wala lang giklaro. So, to be able to conduct to do business, para makahimumog maka-business, ang Senado nanginahanglan og quorum.
0: Correct.
1: Og ang quorum wala giingon nga 13.
0: Kurum
1: ang giingon lang nga 13 kung mag-elect mo og
0: Senate President
1: kinahanglan 13 yun. So ang interpretation sa mga legal expert nga ang quorum could be 12. Oh. In this case karon, ingon nila kining nag-advocate nga ay quorum, matud pa ang ilahang rason tungod kay for one si Jingo Estrada suspended na. So, sulod siya itong giingon ni Carpio nga anybody suspended. No?
0: Correct.
1: Kining si...
0: Bato is in hiding.
1: Is in hiding.
0: Found.
1: So, pwede siyang beyond the coercive.
0: Beyond the rich.
1: Hindi. Ang nagamit, coercive power sa Senate. So, but dili ni mo siya mapugos nga dahil yun sa Senado, nga imong ipapulis, ubanan po sasan paingon sa Senado kay wa man ta kabalo, wa man sila kabalo, asa siya
0: kay tinuod lang Rom, no? Bisag sa local ang DILG panahon nga konsehal pa ko, sige biyan. Inigdaog ninyo kada termino lingkuran biya mo sa DILG og pasabton sa mga ruling, no? Ginaingon gyud Rom nga kung gahi na gyud og pila na kasesyonan nga dili mo magsesyon, nya mandato man ninyo na to craft laws, magdesisyon mo sa mga balaod noon diha, unya naggahi-gahi mo kaya nagsige na lang mo, depende nagluling hayaw ba mo unsa kulang mong isa o duharom, unya wala nagyun mo makasesyon, pwedeng ang presiding officer, vice mayor siya, or di ba kaya vice governor, pwede niyang itanawon ang rundown kinsay dool din he, o suguon ang pulis.
1: Yeah.
0: Adtuan ni bitbita ni palingkura ni diri kay dili pwedeng mahamper nga dili makasesyon kay kana ang gibayran kanato.
1: Mao na tong ginaingon nga coercive power.
0: Yes.
1: Pero how can you coerce someone na wala ka balo kung asa?
0: Gipalita man, wa mo po nila makit eh.
1: Pero even without counting bato.
0: So ang, sige Rom, 23 na lang kay lisod pag pangitaon si bato, di man makitaan.
1: Mm.
0: No? Sa pila ba'y katunga sa 23?
1: Siyempre.
0: plus si Jinggoy.
1: Mm.
0: So,
1: 22 na lang. Oh, ang uban, ginacount nila 22 na lang. Mm. So, ang katunga sa 22 is 11.
0: Mao.
1: Motong nag-deadlock sila kay 11 sa kay Alan Peter Cayetano,
0: yes.
1: 11 po kay Gatchalian. Pagbali ni Cheese Escudero,
0: si Cheese ang ni-define karon. Kinsa ang bagong majority?
1: Naimong
0: 12-10. Yes.
1: Ang nindot.
0: Eh, dili po pwede, Rom, nga walay sesyon mahitabo.
1: Kay
0: morally responsible, og, pwede kimo filean og kaso po sa katawhan.
1: Violation sa Constitution, ginayon nila kung nakay
0: three successive
1: sessions sa nga dili ka makapatawag, maka-assemble for,
0: yes,
1: or maka-convene, mag-violate ka Constitution. Mauto ang actually yung reason ni Chief Escudero for jumping,
0: yes,
1: sa PICAS nga fence.
0: Di ba? Ingon siya, dili man ko majority, dili ko minority, pero ang ako, dili na ako makita. Dili ako gusto makita nga dili magkasesyon. Tungod kay nag-violate na may ana sa Batakang Balaod.
1: Mm-hmm.
0: Which is true. Sa amua nga ni Agig, Rom, gina-specify yun na. Nga your duty as legislator is really to attend session. Number one, yun na nga Rom ninyo. Lalo na Senado.
1: Mm-hmm. Ito nang palawigun o hisgot sa sunod ng mga higayon kay
0: Ingon
1: si Luloy, never nga mulampas sa punmog tagpila kami
0: nung kasi sabira mong panguha siguro Rom, invite yun ta, no? Mas maayo po nang magkalahi-lahi ang panglantaw. No?
1: Ang mga abogado atong pangimbitaho na yan, yes, atong silang paanohon
0: katong nagatuo nga 13 yun dapat o ang nagatuo nga 12 himuo na to ning lintunganay sa mga ideya o sharing, lalong kayo.
1: Lintunganay, magiging.
0: Yeah, para ang mga naminaw, magkaroon ng appreciation.
1: Ang mga naminaw, pwede po silang mag-participate.
0: Kaya dili sa ato, dawat tanan Rom, walay tama o mali nga ideya. Ang importante, gawas nun ka na makapadayag sa imong panglantaw. Mm. And that is democracy.
1: And having said that, mananghin na ta.
0: Sige, kay masuko na po si Luloy, no? So sige, kini si Tinig 40 nagaingon ang hingkod na nasod manukad sa mga katawhan nga nagabarom.
1: Mhm, laluma po dato. Anyway, adang salamat mga katinig og ang hinaut kami nga unta sa tanang higayon mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ang atuang programang Tinig ng Bayan, kini si Tinig Dos Rami Ilusfa, nagaingon maayong buntag sa inyong tanan, ayaw maghawa, kaya musunod tayo ng atong alas 7 balita.
2: Tinig ng Bayan.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy kay nung nako siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba?
5: Okay.
4: Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon nako siya Serpentina niya. Pag utro namong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Quinco taga Pasonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako ng A-plus ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
0: Hello po! Nahala, adunay mga daghang kapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyong trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uba.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
3: Oras ganap na nga alas 7:09 na.
2: Time checks brought to you by Kidi Yaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy. Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
3: Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario, maghatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday. At yes na, sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga impilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis Occidental.
2: Headline.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani Province, umabot na sa 34 ang nasawi. Mga nawawala, patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad.
2: Headlines.
4: points.
3: Umabot naman sa 8,642 ng mga paaralan mula sa 43 school division sa 6 na rehiyon ang apektado ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani Province. Samantala, tulong inaasahang maipaparating lalo na sa pagbisita ng ilang mga national official ngayong araw nito sa mga apektado ng pagyanig sa Jansan at Sarangani Province. Ilang barangay naman sa Glan at Glan Sarangani, sa Malapatan Sarangani, at ganun din sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang isolated. Matapos naganap ang mga landslide na nagresulta ng pagkasira ng mga tulay at kalsada. Samantala, sa probinsya ng Cotabato, Barangay Kagawad o SK Kagawad patay matapos ito'y pagsasaksakin ng kanyang tiyuhin sa Libungan, Cotabato. Dalawa naman ang patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa bayan ng Sultan Kudrat Maguindanao del Norte. Abot naman na sa 286 million pesos na road at bridge project. Magpapalakas daw ng kabuhayan sa mga magsasaka sa Katiil, Davao Oriental. Mga residente ng poblasyon Caraga pinayuhang mag-imbak ng tubig sa nakatakdang water interruption. Samantala, sa Misamis Occidental, maayos ang mga pagbubukas ng klase sa naturang lalawigan sa kabila ng mga naranasang pagyanig nito nagdaang araw. Detalye ng mga balita susunod na.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Asa namin in town ng akong bana, oy, Guryo! Guryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon! Ang sabag yung sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon na iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay... Manghikap naman! Pastilan, hinoon. Dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yod nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
8: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
9: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
10: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigi siya o ilo mo ng tibayistik, sakit mo ng gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kaya nagkuha siya koton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Muto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
9: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
11: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
3: Ginaptang alas 7.15 ng oras at na ngayon sa detalye ng ating mga pangunahing mga balita. Nakapagtala ng malakas na aftershock ang Philippine Volcanology and Seismology o PBOC sa kagabi sa bahagi ng lalawigan ng Davao Occidental kung saan naitala ang 5.0 magnitude na lindol alauna 40 o kaninang madaling araw. Batay sa earthquake bulletin ipinalabas ng PBOX na tukoy ang sentro ng pagyanig sa layong 73 kilometro timog kanluran ng Balut Island sa Rangani, Davao Occidental na may lalim na 15 kilometro. Ayon sa PBOX tectonic ang origin ng naturang pagyanig. Wala namang inaasang pinsala o aftershock at wala ding inaasang may malaking epekto ang naturang pagyanig dahil sa lalim nito. Pinapayo naman ang mga residente at nanatiling naka-alerto at sumunod sa mga abisong ipinapalabas ng mga otoridad. Samantala, update naman sa 7.8 magnitude na lindol. Umakit na sa 38 ang bilang ng mga namatay sa naganap na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong Lunes ng umaga. Sa inilabas na datos ng Office of the Civil Defense o OCD, 4 sa mga nasawi ay nananatiling nawawala, samantalang abot naman sa 478 ang iniulat na nasugatan. Kabilang sa mga pinakamatinding naapektuhan ng lindol ang General Santos City, Sarangani Province at ang South Cotabato. Marami rin pamilya na pilitang lumikas dahil sa pinsalang idinulot ng naturang pagyanig. Tinatayang abot naman sa 562.8 milyong pesong halaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa mga rehiyon ng Soksarjen at Davao Region. Tinutukoy ring nakakaranas ngayon ng aftershock ang mga lugar. Ayon na sa PBOX na mahalaga na lagi mag-ingat ang mga mamamayan. At batay sa kanilang datos, nakapagtala na ng mahigit sa 1,200 aftershock na ang pinakamalakas ay nasa 6.4 magnitude na lindol at ang pinakamahina naman ay nasa 1.1. Sa ngayon, nakatuon ang mga otoridad sa search, rescue at retrieval operation para matulungan ang mga apektado mga pamilya. Abot naman sa 2,700 mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Bureau of Fire Protection ang ipinadala na para magsagawa ng operasyon. 7 katao naman ang nasawi sa Jose Abad Santos. Ito ang kinumpirma ni Mayor Jason John Joyce kung saan ayon sa kanya. Ito sa naturang bilang ay nasawi dahil sa 7.8 magnitude na lindol. Karamihan na sa mga biktima ay natabunan ng landslide at ilang barangay, habang ang iba naman ay nasawi matapos madagana ng mga debris mula sa mga bahay na gumuho dahil sa lakas ng pagyanig. Patuloy din ang ginagawang search and retrieval operation sa iba pang mga lugar. Pahirapan din ang pagtungo ng mga responder sa mga apektado ng mga lugar, particular sa mga malalayong barangay matapos nasira mga pangunahing kalsada. Nagpapatuloy din ang pamahagi ng food packs sa iba pang mga ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan. Ayon naman kay DSWD-12 Regional Director Loreto Cabaya, ang bayan ng Glan sa Sarangani Province ang isa sa pinakalabis na naapektuhan ng naturang pagyanig, na kumakalat din sa mga social media ang post ng mga residente sa kanilang FB account na matindi ang pagbitak ng lupa sa malaking bahagi ng Glan at ng malapatan sa Sarangani Province. Hindi rin madaanan ang National Highway sa bayan ng Glan mula sa Jensan dahil sa mga bitak na nangyari sa kalsada.
4: Sarangani, Glan Good, ang municipality of Glan, no? Sa Sarangani mo ay Kimberly Heath o sa Jensan City na ay Lagaw. Tama na siya yung mga hard hit, no? Lugar dito sa Jensan City.
3: Director. Ang tinig ni DSWD-12 Regional Director Loreto Cabaya. Samantala, abot naman sa 8,642 mga paaralan mula sa 43 mga school division sa 6 na mga rehiyon ang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa karagatan ng maasim sa Sarangani Province. Ayon sa Department of Education o DepEd, 4,070,046 na mga mag-aaral at nasa 156,282 mga guro at mga kawani ang nagmumula sa Region 10, 11, 12, 9, Bangsamoro Autonomous Region at Angkaraga. ang naapektuhan matapos sinuspindi ang klase. Sa paunang damage assessment, nasa 381 mga silid-aralan na may bahagyang pinsala, 73 ang malubhang nasira, 62 ang tuluyang nawasak. Bagamat patuloy pa itong biniberipika ng Department of Public Works and Highways. Iniutos na rin ni DepEd Secretary Sunny Angarang-Agarang pag-inspeksyon sa mga paaralan, lalo na sa Region 12. At titiyaking isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang lahat ng mga pasilidad bago ipagpatuloy ang face-to-face classes. Sa Cotabato Province, nasa 11 mga eskwelahan ang agad na nagsuspindi ng klase. Gayunman, ayon kay Cotabato School Division Superintendent Romilito Flores, marami na rin ang nagbalik eskwela na. Samantala, sa Kilapawan City, inihayag naman ni City Mayor Paolo Evangelista sa Lunes na babalik ang normal na klase ng mga estudyante. Ito'y nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pag-inspeksyon sa lahat ng mga paaralan at iba pa mga gusali sa lungsod. Una rito, iniulat ng alkalde na hindi gaano kalaki ang mga pinsalang na idulot sa mga buildings. Subalit may mga cracks umanong na i-report ang City Engineering Office sa Kidapawan City. Samantala, sa Glan na Sarangani Province, patuloy namang umaasa sa airlift operation ang ilang mga residente dahil hindi madaanan ang kanilang mga lugar na mga sasakyan. Particular na ang pangunahing rota ang General Santos patungong Glan nang masira ang isang tulay dahil sa lakas ng lindol. Iniulat ng Department of Civil Defense 12 Director Rodrigo Susmenia. Hindi pa rin pasabol ang naturang kalsada, kaya sa pamamagitan ng helicopter na ihatid ang mga relief goods, at ang iba naman ay dumadaan sa dagat para mahatira ng tulong ang mga apektado mga pamilya. Ayon kay Susmenia, ang lalawigan ng Sarangani ang labis na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Iniulat naman ni Glan na Mayor Victor James Yap Sr. na meron pa rin nawawalang individual na patuloy na hinahanap sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Batay sa koordinasyon ng OCD at ng Department of Public Works and Highways, inaasang abutin pa ng humigit kumulang sa isang linggo bago muling makamit o makapasok ang mga sasakyan sa mga nasirang tulay. Samantala, balita mula naman sa Davao City, 4 na mga pasyente ang naapektuhan sa nangyaring lindol na na-confine sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ang mga ito ay inilikas sa pamamagitan naman ng medical evacuation operation ng Davao City 911 Emergency Medical Services. Sa operasyon na isinagawa ng Tactical Operations Group 11 Old Airport sa Barangay Sasa, kung saan nag-deploy ang mga ito ng kanilang mga personnel at mga ambulansya para tumulong sa operasyon. Sa bahagi naman ng Cotabato Province, agad namang nagpadala ng heavy equipment ang ilang construction firm sa probinsya ng Cotabato para tulungan ang mga naapektuhan sa Sarangani at Jensan sa kanilang ginagawang clearing operation. Sa ulat, kasalukuyan ng o nagtungo na sa General Santos City at Glan ang dalawang excavator at dalawang dump truck upang tumulong sa paglilinis sa mga gumuhong istruktura at pagtanggal sa mga debris sa mga pangunahing kalsada. Ang pagpapadala ng kagamitan ay tugon naman ng panawagan ni Cotabato Governor at Regional Development Council Chairperson Emilio Lala Talino Mendoza na magkaisa ang lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong mga pamilya dulot ng pagyanig, lalo na sa Sarangani Province at General Santos City. Inaatasa naman ng gobernador ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ng first responder ng lalawigan na manatiling naka-alerto. Samantala, nagpasalamat naman si Mendoza sa Department of Public Works and Highways o DPWH matapos agad na tumugon sa naturang pangangailangan. Nagpadala din ng kanilang mga linemen ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO sa General Santos City bilang bahagi ng task force sa kapatid upang tumulong sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente. Agarang na ipadala ang mga work line workers ng Cotelco bilang tugon sa kautusan ni Cotelco General Manager Joel Villanueva, De Guzman Jr. Layo ng deployment na mapabilis ang power restoration efforts para maibalik na ang serbisyo ng elektrisidad sa mga tahanan, negosyo, industriya at mga tanggapan ng pamahalaan na apektado ng pagyanig. Ang naturang contingent ay binubuo nina Erwin Obidensya, Joseph Mariit, Giovanni Espartero, John Ray Palma, Christopher Tarik at Danny Cabasag na pawang mga eksperto at may sapat na karanasan sa line maintenance at power restoration activities. Upang personal namang masuri ang lawak ng pinsala idinulot ng kalamidad, sinabayan mismo ni General Manager Guzman ang grupo patungo sa Jensen para matukoy ang mga posibleng tulong at suporta na maaring maipagkaloob sa mga apektadong pamilya. Samantala, nagbigay naman ng suporta ang kalusugan food truck ng Office of the Vice President sa mga rescuer na patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operation sa gumuhong commercial building sa Barangay Kulumpang sa General Santos City. Patuloy din na pamamahagi ng pagkain at inumin sa mga frontliner upang masuportahan ang operasyon habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga posibleng biktima ng lindol. Ayon na sa ulat, mahigit 170 rescue personnel at iba pang mga responder ang kasalukuyang nakadeploy na tumutulong sa search and rescue effort. Samantala, patuloy pang pinaghanap ang isang manager ng at isang crew ng Save More matapos itong natrap ng gumuho ang building ng Save More sa General Santos City. Ang mga natrap ay sina Bebelina Angkad, 26 years old, manager, at isang Joey Dilubio, 39 years old, na merchandiser at residente ng Little Village sa Kalumpang. Ayon na sa mga otoridad, nakapasok na sana ang mga rescuer sa nasirang estruktura, subalit lumabas agad sila matapos sa muling nakaranas ng pag-inig ng aftershock. Umaasa naman ang pamilya ng dalawang mga empleyado na buhay pa ang mga ito. Samantala, sa bahagi naman ng Pagadian City, 6 na mga bahay naman mula sa Barangay Bomba ang nasira matapos namang hambalusin ng malakas na alon. Dala pa rin ng 7.8 magnitude na lindol noong nakaraang araw ng Lunes. Ang mga pamilya ay agad namang tinulungan ng lokal na pamahalaan. Sa Osamis City, sa kabila ng mga pagyanig na naranasan, ay balik na sa kanilang klase ang mga estudyante, kung saan libu-libong mga mag-aaral ang nagbalik eskwela para sa school year 2026-2027. Ayon sa Osamis City School Division Superintendent Junicio Liwago na Jr., kung saan patuloy nilang pinaalalahanan ng kanilang mga estudyante na laging naka-alerto at magsasagawa sila ng mga earthquake drill para tiyakin may kaalaman ng mga estudyante kung paano protektahan ang kanilang sarili sa panahon ng kalamidad.
12: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
13: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
12: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
14: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
15: Ngano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
14: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
15: Pilay dad ni Munay?
14: 77.
12: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
10: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga maminag ako sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
9: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
16: Sweetheart, ready na!
17: Wow, ka-sweet ba?
16: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
17: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
16: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
17: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
16: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
17: Tunya, sweetheart, ha?
3: Alas 7.32 ng oras, dagdag ng mga balita mula sa Davao Oriental, ihatid ni Erwin Umaday.
18: Inaasahan mas mapapagali ang pagdadala ng mga produktong agrikultural at pasalawat ang akses ng mga magsasaka sa merkado sa pagpapatupad ng 286.5 million road at bridge project sa may nakatingin Davao Oriental. Kasunod ito ng panagnat sa Implementation Management Agreement noong Junyo 8 para misyon at pagpapamiti ng Farm to Market Road mga National Highway Junction proper mainit hanggang Pukbukubuko sa Anay Elementary School kabilang ang pagtatayo ng isang tunay. Ang proyekto ay papatupad sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale Up Program sa pakikipagtulungan sa National Government, World Bank at lokal na pamahalaan. Ayon kay Governor Nelson Mayhirang, patuloy na susuportahan ng mamalampalagan ang mga proyektong pagpapalakas sa sektor ng agrikultura at pagbibigay ng mas magandang oportunidad sa mga komunidad at kanayunan. Sa ibang balita, pinapayuhan ng Caraga Water Works System Office ang residente ng maraming populasyon ng bayan ng Caraga na maging bakong sapat na supply ng tubig bilang paghahanda sa nakatakdang water interruption ay patutupad mula asosyo ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Ayon sa tagapan, pansamantalang operasyon ng tubig upang bilang daan ang pagtutumpuli at maintenance works sa maginong spring source. Kasama rin ito ang pagsasagawa ng chlorination at disinfection upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad ng supply ng tubig. Ngayon dito, inigayat ang mga sudyente na magtitig sa paggamit ng tubig at tiyaking may sapat na naka-inmark para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umihingi naman ang paumihin ang CWSO sa balang ng maibigulat ng pansamantalang pagwala ng tubig at umaasa sa kooperasyon ng publiko habang sinasagawa ang kinakailangan pagpapabuti sa sistema ng supply ng tubig. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umaday, nagbabalita.
3: Ginap ng alas 7.35 ng oras, samantala balita mula naman sa probinsya ng Cotabato, patay ang isang SK Kagawad na katatapos lamang nakapasa sa board exam ng criminology. Ang biktima nga si Rochelle Shane Flores Asoke alias Chinchin, 23 years old, kasalukuyang SK Kagawad ng Barangay Barungis, Libungan, Cotabato. ay napatay ng kanya mismong tiyuhin alas 9:10 kamakalawa ng gabi sa kanilang tahanan ayon o sa tahanan ng kanyang nakababatang kapatid. Kinilala naman ang suspect na si Timothy Flores na binata at residente rin ang naturang lugar. Ayon na sa ulat ang biktima, nasa kusina ng nakababata nitong kapatid nang lapitan nito ng suspect at kinumprunta at bigla umanong sinakal. Humingi pa ng saklolo ang biktima. Inawat umano ng mga kaanak ang dalawa kaya kumalma ang suspect ngunit biglang uminit ang sitwasyon at kumuha ito ng patalim at inunday ng saksak ang biktima na nagtamo ng apat na saksak sa kanyang ribs na tumagos pa sa kanyang baga at puso. Isinugod pa sa ospital ang biktima subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Samantala, naresto naman ang naturang suspect na nasa custodial facility na ng Libungan PNP. Dalawa naman ang patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Unang insidente na ganap sa barangay Pigkalagan kung saan alas 3 kahapon ng hapon nang pagbabarilin. Ang biktima nga si Mukhtar Baganday, may asawa at residente ng barangay Alamada ng naturang bayan. Ayon sa ulat, nakikipagkita umano ang biktima sa mga hininilang suspect malapit sa kabahayan nang bigla itong paputukan ng 3 beses. Nagdamo ito ng tama ng bala sa kanyang mukha na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang minuto, isa ring kaso ng pamamaril ang naganap naman. Sa bahagi naman ng National Highway ng Barangay Limbo, Sultan Kudarat Maguindanao del Sur, kung saan ang biktima ay nakilala nga si Jasper Landito Pusta, 47 years old, hiwalay sa asawa at residente ng barangay Nituan, parang Maguindanao del Norte. Ayon na sa ulat, ang biktima ay isinugod pa sa ospital subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician dahil sa matinding tama ng bala na tinamo nito. Na-recover naman sa crime scene ng scene of the crime operative ang 3 basyon ng .45 caliber pistol. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung anong motibo ng krimen. Sa bahagi naman ng bayan ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, nakaligtas naman isang pulis sa naganap na pananambang. Ang biktimang si Police Staff Sergeant Samsudin Uto Abdullah, 51 years old, nakatalaga sa Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station at residente ng Barangay Salbo, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon na sa report, ang biktima ay sakay ng kanyang Toyota Avanza service vehicle mula sa kanyang duty nang ito'y abangan ng mga suspect at pinagbabaril. Maswerte namang sa kamay lamang ang tinamong sugat ng naturang biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang krimen. Sa Coronadal City, isa namang lalaki na ikakasal na sana kahapon. Ang siya namang itinurong suspect sa naganap na pamamaril dahil upang ito'y inaresto ng mga otoridad. Ayon na kay Coronadal City Chief of Police, Lieutenant Colonel Harold Cornell, ang suspect na si alias Teng, 38 years old, taga Barangay Mangudadato, Lutayan, Sultan Kudarat Province, ay inaresto sa ikinasang Porsot Operation. Ito'y matapos umanong barilin ng suspect ang biktima na si Muntaser Lagyab, 18 years old, na residente ng naturang lugar makaraan ang naganap na pagtatalo. Nabatid na pumunta sila sa Coronadal upang kumuha ng damit pangkasal para sa kasal nito. Dahilan dito ay nagkaroon sila ng pagtatalo. Nanauwi naman sa pamamaril ng naturang suspect kasong murder ang kinakaharap ni alias Teng sa halip na ikasal. Dito na tuloy dahil sa naturang insidente. Sa Usamis City, naaresto naman ng mga otoridad ay isang miyembro ng sindikato ng droga sa ikinasang joint bypass operation sa barangay San Antonio kahapon. Ang suspect na nakilalang si alias Sitoy, 32 years old, ay nadakip ng mga tauhan ng Usamis City PNP Katuwang, ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 10 at tropa ng MAR-PSTA, Provincial Intelligence Unit at Philippine Drug Enforcement Agency. Ang suspect ay nakuhanan ng ilang gramo ng shabu na kung saan agad na sinailalim sa booking procedure. At maharap naman na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Sambuanga del Sur, naaresto naman isang 21-anyos na wanted person sa bahagi ng bayan ng Tigbao, Sambuanga del Sur. Ang suspect ay naharap sa kasong serious physical injury na nakilalang si alias Dodong na taga New Tuburan na Tigbao. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng korte na may petsang Hunyo 2, 2026. Sa kasalukuyan na sa custodial facility na ng Tigbao Municipal Police Station ang naturang suspect. Sa mga balitang pambansa. Sinisiyasat ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIBOX ang Cotabato Trench na pinagmulan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa PIBOX, patuloy na sinusuri ng mga siyentipiko ang mga datos upang matukoy ang eksaktong pinagmulan ng lindol bagamat iniulat na tectonic in origin ang naturang pagyanig na naitala sa paligid ng Sarangani Bay at inaalam kung may ugnayan ba ito sa Cotabato Trench. Ayon pa sa mga eksperto na natiling aktibong seismic feature ang Cotabato Trench. Nasa 50 taon na ang pinakahuling tumama ng mapaminsalang lindol na tsunami na tumama sa Moro Gulf noong August 17, 1976 na may lakas na magnitude 8.1 na nagdulot ng tinatayang 8,000 kamatayan sa Mindanao matapos naglumalaw ang Cotabato Trench. Samantala, naglabas naman ang Department of Education o DepEd ng mga bagong panuntunan para makatulong sa mga school heads sa pagsuspende ng pasok tuwing may kalamidad. Sa ilalim ng DepEd Order No. 14 Series of 2026, binibigyang otorisasyon ng mga school heads magkaroon ng koordinasyon sa school division superintendent at local government units para sa pag-implementa ng granular suspension ng klase base sa aktual na sitwasyon sa komunidad. Tiniyak naman ng DepEd ang class suspension ay target ng mga pangangailangan ng mga apektadong silid-aralan o grade level kaysa pagpapatupad ng buong kanselasyon ng pasok sa buong division. Merong apat na bagong level-based learning continuity framework at apat na level-based sa DepEd. Una ay ang HAYO o continue na regular in-person na learning ay magpapatuloy kapag ligtas ang lahat. Hinay o is in ay ang pag-aaral na magpapatuloy ng paunti-unting flexible manner kapag may bahagyang kalamidad. Higa o check-in academic demands ay babawasan para sa may prioridad ang kaligtasan at ang huli ay ang hinto o stop na temporaryong ititigil ang pasok dahil sa nakasalalay ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Layo ng naturang kautusan ay para magkaroon ng mabilis at magkaroon ng sapat na kaalaman. Sinisilip na ng Department of Interior and Local Government o DILG kung anong pananagutan ng mga lokal na opisyal na pamahalaang paglabaga sa pagtatapon ng basura sa harapan na mismo ng DNR sa Davao City matapos iniutos ni City Mayor Basti Duterte na maglagay ng pick-up point sa harapan ng naturang tanggapan. Ito naman ang pahayag ng Malacanang matapos ipag-utos ni Mayor Basti sa kanyang mga nasasakupan na itambak sa tapat ng DNR ang basura. Sinabi ng Malacanang, nasa pagpupulong sinabi ni DILG Secretary Junbic Rimulya, sinisilip na nila kung may negligence at kung mayroong paglabag ang alkalde sa environmental law. Una rito ay ikinagalit ni Basti ang matagal na pag-aksyon ng DNR.

sa balita naman sa ibayong dagat. Gumanti ang Estados Unidos sa mga airstrike laban sa Iran matapos akusahan ni US President Donald Trump ang bansa ng pag-atake sa isang helicopter sa Strait of Hormuz na nagabunsod ng agarang military response. Ayon sa US military, nagsimula ang operasyon bandang alas 5 kahapon ng hapon sa Eastern Standard Time bilang tugon umano sa pagbagsak ng Apache helicopter. Gitnang Amerika, proportional response ang isinagawang strike laban sa tinawag nilang unjustified Iranian aggression na pag-alaman na nailigtas ang dalawang piloto ng helicopter sa pamamagitan ng isang unmanned sea drone at kalaunan ay inilipat sa ligtas na lokasyon.

0: Sa balita nga pang ekonomiya, muling tiniyakan ng Department of Energy o DOE na may sapat na supply ng gasolina sa mga lugar na apektado ng pagyanig nito nagdaang araw, particular na sa Sarangani at General Santos City at mga karatig na mga lugar. Sa nilabas na pahayag ng ahensya, sinabi nitong walang naitalang malaking pagkaantala sa fuel supply chain at sapat ang kasalukuyang inventaryo upang matugunan ang pangangailangan ng publiko. Ayon kay Energy Secretary Sharon Green, prioridad ng pamahalaan na matiyak ang tuloy-tuloy na pagdating ng mahalagang serbisyo at supply sa mga komunidad na apektado ng lindol. Samantala, nagpatupad na rin ng price freeze sa General Santos City ang Department of Trade and Industry para tiyakin na hindi magsamantala ang mga negosyante. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Patuloy ang magandang kampanya ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos niyang talunin si Xiang Shuwei ng China sa straight set 6-3-6-2 sa round of 32 ng WTA 500 HSBC Championship sa London. Kasunod ito ng kanyang naunang tagumpay sa Birmingham Open kung saan nakamit niya ang kanyang unang grass court title sa laban kontra Xiang Shuwei. Nakulilat si Ayala matapos makuha ng bitira ng kalaban ang maagang 2-0 lead, ngunit agad siyang bumawi at nakapuntos ng sunod-sunod na laro para makuha ang unang set 6-3. Sa ikalawang set, tuluyang kinontrol ng 20-anyos na Pinay ang laban at hindi pinakawalan ang momentum hanggang sa makuha ang panalo na 6-2. Dahil sa panalo, umusad si Ayala sa round of 16 kung saan makakatapat niya si Eva Jovic ng United States. Malalang tumalo sa kanya sa French Open noong nakarang buwan. Si Jovic ay seeded number 6 sa torneo kaya inaasahang magiging mahirap na laban para sa kay Ayala o para kay Ayala. At sumanyang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Wednesday at Jess sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dire.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, wa may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang ngayon. Duwa
3: ka pad, wala na yung lahing kay wa may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.